0: Nigeria to run ti kan mi.
1: Ala fi aja.
0: Ago mejila okoja iseju meta lelogun lati orilede Nigeria ni ayi. Mejila oru okoja iseju meta lelogun lorilede Nigeria ni emi ti se ojo kokan le logbon osu keta odun 2023. Ninu awe, awe Ramadana, awe Lamurana. Kele ba mo pe live and direct le ngbo mi ni o lo je ki mo sapejuwe ara mi daada ba.
1: Oba toto ba jaye.
0: Mo ni agbon gbon ju ogbon, imo mo logbon go ni. Adeyin ga pe nbo bi awerin. Mo ese mo janu nbo bi oko tuntun. Mo n janu nbo bi apo yere. Esa teti bele je, ema gong baro ye mi, de yin kakpe mbo bi awe ni. Aja alu o yo, yin kana ane o, ti e dede gbo, ti e gbo la sani dori be mi o rena ko, mora ba mi yin ane. Oni te ngbo yi ni high praise, lati owo o kun lola fun mi la yo, ola so kan mi, oma mi da da, ta je wan se pa kon, lato yo wa ayin. Oyo ala afi o jo pase kere, ma de oma ati ba. Ani awon eyan mi bobo kan ri njo ni oni wala itala in mo pe muslimi ni o mo se ma wo yin bi christian kan
1: mo ra ke te ola
0: ko si nkan to ke mi o pelu esin to nsin kin to bo ni deal mo ma ngo nu le fa aja laruru o tun di le fa bara tan ba pe mi nbe yasin mo tun lo nu o e pe mi ateleda mi emi atolohun mi le o ti e le judge mi who are you to judge me nbe ninu bibele to e ma da mi ni ejo ka ma ba da yin lejo. Don't judge so that you won't be judged, so that you shall not be judged.
1: Alagbara nla baba mo kan ri o sana si
0: ta ti e ni yin ta le yin te fe judge mi who are you to be judging me. You have no right to be judging me. You cannot judge me.

0: kere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jambo awon ni won fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ibu olorun ara
0: ah aye sun ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye
1: iwo ni fo soso
0: mo la ti so esin di se lorilede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je atun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa mo to wa njoye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were leta ni to to koju were ta tinu buta ni ni ayin to ye ko nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se lati ku o fi wole yo fi wole president lori le de yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosun ni mo bi n so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa tironu wo ati rori wa o bi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile sose lati ku wole o isile sose alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri ti tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba yo adebanjo ta fe ka ma bu agba lagba igbawo lati e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kin la anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi I mama n ya nlenu gan ni mo ma n ri iro lopo lopo ah e wo e je wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro ese ti mo n so e wo le yibo e wo le yibo e wo bo tan di ni le yibo e wo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan ma awa la ma lama claim wokeness wirewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe obi ti won gbe lori o competence ni mo fi ti to bi olorun babura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe wọ́n ṣe pé fún tẹ́lẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ ibo àwọn tán wá pàápàá jùlọ àwọn tán wá látànàmbra tẹ́ bá lọ ń wo túìtì wọn òbí tẹ́ padà sọ di mẹ́sáyà tán sọ di ẹni tó mẹ́sáyà tí ó fix orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ṣe wọ́n máa ń gbé ṣe pé ni àwọn tán wá látànàmbra tẹ́lẹ̀ láwọn tán ti gbé ṣe pé lórí àwọn ayélujára social media táwọn kọ́mẹ́ǹtì tó ti lọ ti pẹ́ sẹ́yìn nígbà tí ò tiẹ̀ tí lálàpọ̀ wọn ó tiẹ̀ máa sọ pé òun fẹ́ ṣàárẹ̀ ẹ mọ̀ kí wọ́n gbé gbogbo pé kò tiẹ̀ lè dá nǹkan kan sí wọ́n gbé jù sẹ́gbẹ́ kan wọ́n kọ́kọ́ bára wọn lọ pé yíbò ìjọ làwọn àwọn ò sì dé ipò ààrẹ rí láti ìgbà tá a ti padà sí democracy. Awa la ma wa feel la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se be pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe okunrin nwole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in the days of we will take Lagos. That in formula and ara won yibo. We will take Lagos. We will take Lagos. Tan formula tan hale laarin ara won. Ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue. Ibe la won alai ni laaka Yoruba kan, omo ile Yoruba kan, awon alai ni laaka e. Awon dederin din robo kan. No one be o bi leri na ngbe GRV na npe ngbade bo ani to pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bu kan ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo nleyin Chinedu lo lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di igba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lo wa sora re di gbade bo in wa ri won ba wi o wa lai ba won yibo wi bi awon alai ni laaka e Yoruba awon ti won ni laaka e ti won e ronu ninu awon ti le Yoruba openly ninu awon WhatsApp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon yibo na so pe Yoruba Muslim kini kan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket as if they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now, they know what is at stake. But they just want to be hypocrites. Muzi hate. You know, we go and watch him hate you. Lawan alabosi. Olo mbango mo hate alabosi by then. Mo hate alabosi ju. You are the most high. Funny enough, nipe. If that man wa alabosi nipe. Tinubu tansoi. Yawo re to wa nile re. Pastor ni ninu dori dimu. Go gua omo re. Pata pata. As in Christian ni wanse. Go gua omo Tinubu. Yato pa wanti. Toje yawo mi in tati dagba. Ta won je kini gugu awon mo re Christianity ni won se mo le so gan ko lo dari je mi pe Muslim Tinubu o ko lasan po nje o ko lasan ni asiko election ni baba nlo mo so lati ijimo tan lo kaakiri tan lo umura kaakiri lati bi wu awon Hausa tan mo pe nibe majority won Muslim ni won won a si ni support ani tan wa wo pe ke se Muslimi. Awon mo Yibo wa so wa di

ti orilede yo ba tesiwaju ti o se sore agboro wa productive ona won la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo sisosi ni laarin ose pe ba ya laarin la to do ma won yen wa laami ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san akan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka jeje kuje latari pe won ba fun won ni fake prophecy about kan wo se fun won abi awon babalawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e ti nlo ko da won ara le mi lo be ri won lo be ri ko ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so owo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa won eyan lo abuja awon kan lo lo abuja te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja ore lo hi owo to olorun fe so le sa won eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin nibi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wahala won ma teko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mu ni hi yo ale lo mi ti mu ni teyan ba le mumu de bi pe o nfo wa aye ran si orun to nwo ko lo abuja tin lo nwa nti o sonu kaakiri se ama pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba won boko haram se gba wole nu nipa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swear fun tinubu o koda o promise enikan ta jo wa ninu group pe owo mo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swear fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti mo bi ni se swear fun president elect tinubu 40 years old man oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever agba o ti ru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na se pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo ta mo di sorry ni bi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni nsio ni ya to deje le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ti mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon pipo yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakite esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan fi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blow ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blow ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nku po para re ina kew in lo n lo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomiin mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba ko mirin tarara balu mi fo bage bage o bale za fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya ti so o si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christianity to fi de babalawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadua fa won jibiti awon ole tan jale so ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa fa fa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo awon the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti solve mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan na o ni ka

orisirisi prophecy lotun losi ki lo kan am predict political ba won ni be pe kini pelu esin ki lo ka o bo iru won o ti ele fe ko rilede yo da tori to rilede yi ba da ta wa productive awon yin o simi an lo le josin an ko isoro wa lo ba won kan emi ri gbogbo awon people yi awon to je eyan olon be ninu gbogbo won atawon afa atawon pastor ko da awon babalawo to je eyan gidi nbe tan ja tan mo tan gba won wa sugba awon yoku yi emi ri won bi motivational speakers. They will just keep telling you what you like to hear, not what you are supposed to hear, but what you want to hear. Ni mo wo kan ti Chris Oya Kilome. Ni the Holy Spirit has instructed him to command you to minister. Awa ko enikan lara awon to joko. Ba won jo ba ge won ti jo di tele na. Ni na wa bere si ni fa ta tan tan. Lana abi jo mo wo. Ni wa pada dere kan. Ah, the Holy Spirit has told me. I see money. I see money. Tawon tan wa mena hoye. Baba jowo kidnapping. To je pe kidnappers ni to gba se ransom. I see money. Awon people ina nda wahala ala ni mo bi so pe ta ba tete regulate esin ni Nigeria. Wahala ti o dale. Ah. Wahala esin o dale. Tori bi e pe orilede mi o se Christianity ba ko si Christianity ni London abi in America. Ti fi je pe ya yin ni wahala esin ti wa mule ju. O si lo si fa. O si lo fa. Won ma fa awon eyan ni fake hope. I see money. Iwo to si je bo lo se be ro. Na ni nje ka won mi o jale lo lu GBT mo se nti o ye won o se pa yan seso owo prosperity ina ni awa so mura falu mu aso cultural falu wa nu ni mo bi nka kini ti mo nka fun ile kan ignorance poverty and lack of moral values have been identified as the factor contributing to the high moral decadence prevalent in Nigerian society. I makan emi na poverty nbe mi na ja yin lowo lowo nti de bi mo be de o sugbon I makan o si ninu oro I makan ko si ninu oro mi. Se wa mo problem ni o. Ibi ti problem wa gangan ni pe ku awon eyan wa won mo fa won ni problem. Tori da en to ba mo ko ni problem. Problem yen ti wa half solved. Toro mo pe isoro lo n di ni. Ko mo woju tu si soro yen loku. Gbogbo ona to ba fi le ri oju tu si. Problem gangan ni pe a mo pa ni problem lori lede. Gba loro esin. A ti mo pa ni problem. Ani won long moving ka odu pa kan pe o gbe wenu o to weta won lo n ko masalasi awon masalasi ma n gba wa lati ile arabu kan ko wa lati ile arabu awon mi ti do lowo ni lati pase re ara awon te mo pe laafan la nla lawon owo tawon po nkan kan tan da jo lohun pupo na awon tan da owo tan ko wa lati n ko masalasi jo nibi yen won eso lowo won da jo pelu commitment ti won ni o. Àwọn ti ní commission ti wọ́n yọ ń bẹ̀. Àwọn náà ń sẹ̀kẹ́ bàgùjẹ̀ lórí owó lórí àràmù tá ń jẹ. Wọ́n sẹ̀kẹ́ bàgùjẹ̀. Ẹjọ́ mà ń bẹ lọ́rùn àrò dákẹ́ o. Ibi tí mò ń lọ kàn. Ibi tí mò wá ń lọ gangan ni pé àwọn àdúgbò tí ò tí ì séèyàn ń bẹ̀ náà lọ ń kọ́ mọ́ṣáláṣí sí. Wọ́n kọrin gèdè nínú mọ́ṣáláṣí ń jò ni bàbá àmọ́mu wa ń mú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wá. Ó ní ilàlá. Wọ́n sì lọ ń jí gbogbo nǹkan tán rà sínú mọ́ṣáláṣí. Wọ́n sì jí tú kó pátá. Wọ́n sì jí tú tán pátá. Wọ́n sì ní jí tú tán. Nígbà tó gbé wa ọ̀wẹ́ nú ká tó lọ mọ́ ọwẹ́ ta. À ń lọ ń kọ́ lérìngínní sínú gbó tí ò sí èèyàn bẹ̀. À ń lọ ń kọ́ mọ́ṣáláṣí bẹ̀. Kó nǹkan ẹ̀ sọ bẹ̀. Kálukú sáfẹ́ di bàbá àmọ́ mu tipátipá.
awon ipale gbogbo nkan to wa nu masala si mo ki lo de te lo owo to e ra bi se nkan gidi mi e ya gbe mosque la won yen ni won bi ko se mosque ni soro wa se mosque to wa nle ati ri lo tan I mosque la ti ni masala si ati churches ta ti ni ati lo tan awon yan ta won ton extend e ni won ti wa so di mo bi so pe won ti so esin bi iwa nkan je won ti so di ise iwa nkan je won ti so di business ventures ini churches ti won fi owo da mewa awon mo ajo da sile yo da university sile to ye po mo ajo gan oni le afford e gbogbo wet gbogbo oro ta kojo yi ninu source to ye po gbogbo awon eni tere ji tere la fi da ale awon mo ajo won le afford tuition fee ni school ti church dale iba je pe bawon missionary ati jo se sere eyin o ba ri iwe ka to ye pe pupo nu iwe gbogbo awon le iwe awon missionary awon na ko won awon churches tawon oyinbo gbe wa awon na ko won gbogbo bi tawon people ti wa educated ti get education ti won awon yi kan na ni won ko source eh na ko ile iwe na ko universities tawon mo ajo won le afford se ba won tamesin wa so rilede wa se ba se ti won nu se ba won se nu mo bi yin o tori ti n ba soro eniyin nkan tun de o mo n bi yin o

0: sese ma so o le nikan ta jo wa ninu WhatsApp group ti mo nso le kan baya bi 2 years ago lo lo so le de Canada pastor ni ni Nigeria ko to lo pastor Sam la ma npe pastor Sam Ibadan ni gbe ko to lo si Canada o ati family re ati yawo atomo na lo ni bi 2 years ago o na ti wa standard ni si in wa njo ye wa ninu group lojo kan o ni ever since don de Canada long isowo gba adua won ti yato lodo wa nbi amo be long ka to nina ni iru ale ana ti mo seto generator ni mo nbo nu epo re ni mo se pari nigba ti generator be ku ni mo sare round e up lati bi jerin ko lati nina last ti jerin nkan to mu wa ati fi bi ose kan koja lo lai nina awon ma wa dagba sibi ka ma be lohun ni pe ko lohun je no wa ko lohun je won munade ko lohun je won munade elomi ba nbo wa Nigeria bi ma be lohun ko lohun je ona adugbo mi ko lohun je won ti si ona adugbo mi ki lo kan lohun pelu gbogbo eleyun ki lo kan lohun pelu gbogbo eyun baba si so ru eleyi leti awon elomi won ni so ku so la nso egbe ki lo kan lohun ni bi ki no wa ki won munade leyin igba ti o ti fun wa ni gbogbo nkan ta fi le mu ina wa gbogbo alumoni ti orun la ni olohun o fun wa ni bi ta fi le se solar ta fi le lona ti orun la ni o si abawon ayagba yamu yamu omi ta fi le se tolomi se ni o si ni bi abi owo abawon alumoni ta fi ra awon nkan ta fi power awon nkan yi se lo olohun o fun wa abi nkan ta fi ogun ta fi jara wa ogun ainina airina lo yi ogun ta fi jara wa ni tori gbogbo nkan ta fi le rina lo ti na o fi ni ma lo 24/7 lọlọrun fun wa ma jawa la ti Ghana nle le nbe tan celebrate iye odun tan tin lo na ma tatupa se democracy leleyi abi crazy demo se democracy leleyi bi orin da green olorun forun ke oni se democracy lele ya bi crazy demo oluwa sanu wa dakun mama je ka je go ba wa laju awon ijoba ko to di kotato mo de pariwo titi fun yin pe ke ma dibo loju agba o agba hun sunkun aini ani mo ka royin kan lana special advisor to the governor of Nasarawa state o de long vandalize railway track o lo vandalize re won si tu gbogbo rin railway ta yanyan o ta ni 4.3 million naira ohun lo nda biru owo boyo na gbeti e se boya yo ni baya afa baabi le mo mu kan ti won mo gbadura fun se mo fe funny enough ni wi pe ko ba wole house of assembly baya house of assembly ni abi house of rep lo contest fun ko ba mo wole asi re to tu ko to di padibo ni o je won dibo fun o toro ti gba ticket tan ti mu as a party flag bearer ni Nasarawa state ko ba wole o eni ti to lon tu irin oju reluwe ta o wa nta fa won ewo bi ta fi nse rawa ota fa won company awon chinese in lo ta fun ni 4.3 million naira e wa mo ibi to wa buru jai ni pe ngba ta won arrest gbogbo won arrest chinko to raja ole yi awon chinese dan ni company ni be tan raja ole lowo re se wa mo bi to ti funny ni pe lawyer Nigerian lawyer owa n lo bribe awon olopa kan le ba bi chinko yen ele olopa yen owa record re ki chinese mo wa jale nile yi ni Nigeria nbi be na wo ni chinko lohun ni wo ofin seria na nlo lohun bi corruption yin ba po de level kan pipa ni won pa yin danu won pa won pipa ni won ma npa won ti corruption won ba ti koja aye level kan won fi gbedeke si won ti mo pa won corrupt won wa fi gbedeke si level corruption ti corruption re ba ile ga to level kan ba yin ni chin ko pipa ni won pa o won yegi fun ni o won da se ri afun lawyer to je omo Nigeria eyan ti immigrant ti country re nta ti won bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko ma vandalize government property so wo a ma pa won o ri pe retract ni na ko wa santa ba won abon rajo le na o pe ba won ba je lo ba won o je lo everything goes ni Niger nte mo bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko lo tu retract ko vandalize retract olopa yen wa record lawyer yen debi gan pa arrest lawyer na pe o mu o provide awon to ni ko wa bribe o pelu owo yi sokoto ti e fe kese boy ti yun na ba wo pe ti o ba ni conscience pe tabi boya o si nberu ni pe boya won fe de ohun ni tabi ko je ko ni conscience pe ni orilede mi mo mo egbelegbe awon olopa to je pe ko si n to kan won o won gba owo ni won le fi chinko yen le tabi ko tu wo pe gravity ona yen ti gaju bo nse be ma wo lo ta han fi mu le arrest special advisor to the governor ni awon a fi chinko le pelu owo kan bo yo ti ri pe ona yen ti kenu lo na bi su seyin lawyer omo Nigeria gbogbo wa la n ba orile ye je how we are all contributing to the decadence of Nigeria how we are all contributing to the decadence in Nigeria ini Nigeria gera dele ni yi emi ati yin ni o owo wa nbe nbe o ajo wa nbe ni o emi na ni bi temi na ti n ba je o bo je pe iwon ba nti ru awa yi emi na ni bi ta ti n ba je o iwo mi na to n gba mi nbe o in to be ko danwo ni Malaysia to be ko danwo ni Ghana to be ko danwo ni Talo ati United States of America to ba ti de o mo bo se mo n gba one way to ba n wa moto lo to mo gba one way in to ko dan to be ko danwo se ko ni speed limit lawon TTB kan iyare to gboro sa lawon bi kan to ba de bi lawlessness to wa mi ko ni wona ma nse so o si to be ko danru ewo ni ile okiri to wa nbe yen awon mi nbe ninu wa to je pe in ta to cast danwo ni bi ta ngbe lohun la ma ndanwo ta ba dele o ye ka ma live as example fa awon te iwa abaje ti jera mo lese yin ta ba ti wa ni Nigeria eyan eyan mi zaro ye mi o mo poju se n gbadun mi abi n party tori ododo oro bi isokuso ni o deyin ka pe nbo bi awe rin ta ba ti be bara wa soro ka ma koro oju sira wa ni ka bara wa so ti jododo oro ka koro oju sira wa ta ba wa setan ka wa jo mo rerin pada sugbon ngba ta ba n bara wa so dododo oro lowo eja kokoko koro oju sira wa na o in si ni fi toro di kobo loju adeyin ka pe nbo bi awe rin ede baba ede ijinle baba ajinle imo baba imo konko bi eni te omo oba aladeji ganjigan togotogo oyin.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kokan.
0: Eyin eyan mi gege bi mo se n sobo
1: currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kokan.
0: Decadence in Nigeria. Gbogbo wa la ni owo nbe o ibi Nigeria baje de yi alowo nbe o ajo baje de be ni o ta ba ti be ojo da ajo tun se na ni lara ona ti o si gbada ini kan regulate esin ni orilede Nigeria esin in be lara awon number one problem o gangan lo top of the food chain lara asoro ti in ba orilede Nigeria yi finra se mo bi mo ti bere awon mo tan fe se jambu tori gan lo jambu ti won je won se exam ni exam to je pe 3 hours pere ni tan ba de se tan won ti lonu ni CBT center to je pe ijoba lo sanwo e an
2: bismillahir rahmanir rahim alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu

mo se ma nro yin eyin tolorun ba se di ola ti lodo mo se ma nro yin eyin tolorun se di ola ti lodo to ba wa ni kapa yin lati se ran lowo fa awon kan te ri pon gbianju won la kaka won strive won tiraka pa won fe je eyan yin te ba ni ebi ma support won o ebi ma support won I ni igi afeyin ti fun elomi in lo mu de eyan bu ge se ko wu lokan lati de eyan bu

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni yi daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai lai.

0: akoko na ni pe ka kokko si ofin to le
1: ofin to le ti o ma dase ri afa awon tan hu wa buwe ofin gidi to le ta so abado ofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are all contributing to the decadence in Nigeria. Emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan awon yun na lowo won mu wo oh special center won ro ba won bi pa ni kankan la e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kankan la iru paper elumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo si tun ma bribe lecturer ni o ma wa bi o se gbe orijo ti o fi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo yan gba sise boya bi hospital kan na lo gba si en ti o ko imojinle doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain ni doctorship re lo bi attain ni doctor re
1: alladhina qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon eh bo mo se pe won nibi eto kan ti mo se o awon ti won kaju osun awon dokita ti won kaju osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria.
1: You shall
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba jede to pin ipin to jera de le ni yi ko lo sa forije fun wa gbo ki gbo wa na ka lo tuba aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o aye wa o bayi o bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can e repent e toro darijin nigba ta aye si wa nle o
1: come

0: won be se ni paluda paluda ta aroko paluda paluda ta arada kin wa ma fi dagbere were were ojo ti lo o ye kin reju die kisari toto hin.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo. You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo. Ajisebi Baben kokan.
2: Christ ni o si fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si isosile anbiya ilo ko re ama ile to wa lo mi o le ri ra Nigeria to ba ri aya je boya le larubawa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma aro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won kade be ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte yin se ninu comparison ni tira lo koko so awon afa ti won wa kewu kewe awon ni oju won koko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti o ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu ko da mo ju o lo ta ba ko ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo bo nte nwi un ten ko ti bible nkan kan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu bible te nwi un laruba wa ni won koko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo koko ri awon afa lo koko ri awon afa lo koko ri awon afa lo koko ri ngba ti alquran so nu suratul ankabut verse 46 onewala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unsila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa nanu lahu muslimun
3: wa la tujadilu ala alkitabi illa billati hiya sanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum

0: Adeyinka Olasukan mi yin na ni o papin baale fila ilasaro ko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi
1: ora kilon ki wa fo
0: emi gangan Adeyinka Olasukan mi mo ki yin pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: badun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melo kan siwaju yi layo ati alafia lafi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: tope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo ti tolorun oba ni ogo ni fun oruko re olorun oba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun oba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo fi mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re oba apapun o gbe iweyin wo aja re o ba pe oroko ba pe kulu o gbe iweyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba manuro o na ni o mori ope du o ni omo pe du lo

0: Eni to ba mo nuru o ni omo pe du o. Eni to ba mo inuru nikan lo le mo pe du. Alajupo ojo lo ti ro ti le ti fi mu. Bi yo awon tan lo o. A fi ndu pe ore Olorun pe lawa to ku na ni o. Tori ninu osu ta wa ninu re yi. Ninu osu yi gangan. Ina ni eyan mi ore mi kan eni to je pe egbon mi ni ohun tun atun wa jo bi wa ni dede ojo kan na to je pe on the 23rd of April do ni ojo bi emi ati eni ta nso yi a ma npe ni frayo jima loruko re afolabi jima omo won ni ilu eruwa eruwa
1: emi mi o ni
0: omo won ni ilu gboora igboora
1: ti alawo rajo dun owo yabo
0: ninu osu ta wa yi na ni o
1: emi
0: loju owa wa ale to dagbere fun aye osi ese yi podi igba o se nitori re yin wa ma paluda laipe yi mo nbo na eyin temi

0: ayin ayin temi asejo ojo kan la ajo yin ijo ojo kan la ajado ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o ta wa file sasobora bi aso gege bi mo se ma nso pe abegbe la da nigbeyin ayin abegbe la da ni kayin o ni mo se ma nso pe gbogbo n ta ba gba ese le ni na no di tan leyin wo ora leyin wo la bo to ma fi nso pe aroba gbogbo aladitan o mo tun fun ma nro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kezi wi pe
1: what to do
0: ka gbaye ka se daada gege bi uko mi ka sa ma se daada tori nta ba pe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola
1: we are pained you had to leave us
0: e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o
1: atapako si owo di lagba
0: be ni eyin ka ile erin wo atapako si mo owo di lagba
1: abe ori jeje ja
0: en gbo na balaji o ba si mo se bo mo won ni jogun efun
1: a o fe ko la
0: ha fe o lo o afolabi ji ma yin de egbon mi ore mi alojo bi kan na mi
1: a o fe
0: ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April
1: o fe ko la
0: o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfe olodun fun na ni o je o
1: mi wo ike a o fe ko la
0: walai afolabi ayinde jimo a fe olodun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfe olodun fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o
1: ero ife ti be lokan aya re
0: sugbon eledumare oba alaura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte o safefe re egbon mi ore mi alajoso mi alagbadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin
1: I know it's peaceful in our life we are pain you had to leave us
0: oye olohun o tora ajo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so olohun o fun lo wa so ta ajo ka nko lo lojo na
1: leni on kuro
2: aye se uro leni
0: bi le se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi po digba o se
1: bala o darin na ko yo se ni gba
0: o wa doju ala odo irina ko sugba aye o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko nyi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin o ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa pẹ ki bayi la ke ma lona esin a ma ko ti e lori ere
1: tun ni aja yi aya igodalo a o pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re atojulumo a ku atemora o
0: emi gangan mo nkira mi pe mo ku atemora mo ki gbogbo awon ore wa ta jojo re ta jo jaburo afolabi ayinde jimo
1: se opo mo rogun re
0: pe ako ate mara
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: ko kuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo kayin na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi nse wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma nsa pe
1: can believe you are
0: ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti e na ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adua ta ma nse polokolo won je kiko kase re ma lowo pe a ntara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do
2: emi omo nba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpako si lowo mo owo di lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu mo sese tun foro mi ba mo ko mo ro bo wa mo n bo na ti de

0: ojo pa olufe gbogbo mu foju sogbere ekun abe ori je
1: gbogbo eni to ba mo ti si ranati ti se ranati lojojumo ipe wiwa la wa lojo kan na la si lo awa la wa a lo lilo na la lo kan a le ju si ayin o isi awo wa iwa wa un agbaye se nikan ni o seku ni ayin koda
0: awa o fe a o fe ko la awa o ro pe a o korin idagbere ni wo
1: eyin won e won a e ro ti pe boya korin idagbere fe nikan kan lawon a ko kankan ko si a e ro ti tele.

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa n pon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Eyin gba lesson in lowo oku pepe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson in lowo oku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le ola da oro. Eyin gba lesson in lowo oku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe
1: Un wa ba yin nunu je o mo wa ran yin leti ni o tori iranti nle to mi isi ni leti ran ni leti nle to mi o mo ma mu yin pada mu yan pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agboronu sile to mi adeyin kan bo to de looro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe awon korin idagbere ni woyi ke
2: a o fe ko lo
1: adeyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han eyan ayan oro je no hun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuya wuya iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

0: ti yo ko yi to send si mi ti mo to fi pa ti mo fi pa kun re laarin kade yuka yaju ti phone mi se se ni callu n wole sori phone mi ti eti ku pe ba elo gan lowo yi gan funny enough ni pe wa lie emi go bere yi owo gan lowo eni lowo eni to soro yen fun mi mo ka se video n pe eni to ba fe ran won lowo ko lo si lewe bye bye ko bere oruko omo bye bye tabi ko lo sodo iya opo yi kan lo sibe kan be pa awon verse kan bye bye fun mo bye bye
1: o se opo mo rogun
0: kin la wa se laye kin lo lon da wa saye fun ibere re o fun gbogbo eyin te la rojinle kin la wa se laye
1: I can't believe you are gone oh
0: Olodumare olojo ni ba mi se aforiji fun Afolabi Ayinde Jimo ba n pa asise re re o ko ba n te safefe re ambo ni bi oku re lori okada ni mo ti tun send video yi ni WhatsApp la won eyan ba bere si ni contact mi lotun losi awon ta ba mi tun gba video yi ta to bi sowo sa awon olose oni sa awon le bi sowo sa awon olose lu on every sowo and result end game mu be na ni pe ka re ni ba wa sanwo ile ewe omo yi ibi te ba ri e fi so owo si ka sa ti re ni ran wa lowo lori owo wa e ke omo yi ori okada na mo wa ti ba mi kan ta ti pe mi lat America number mi o wa available ko lo baba to pe lori inu la keji pe boya yo lo lori keji awon mo pe phone mi ti ku ni nina mo dele ti mo ri ko ege ni won mo wa pe won pada baba na to si nle mo awon na to ti jade lo mo wa fi atejise ati voice message ranse
1: olufe gbogbo fun
0: baba tun bere pe lo ni owo ile mi na ba ke phone mole mo pe ya pe pe lo ni iya yẹn kọkọ n sọ fún mi pé báyà bíi 30,000 naira ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbọ̀n naira èmi náà bá ìhìntẹ́ ok mo pè yá yìí ìrìn rí pé àǹtí tèmi gangan náà tó náà jẹ́ òpó ọkọ̀ tiẹ̀ náà ti kú láti bí ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn ó nìkan nífẹ̀ẹ́ yín fún àwọn ọmọ márùn-ún kí

0: ona le mi ateyin to ti si yi koni di o koni ti mo lai lai fa abada e ta tun gbero ta n gbadura ta n je lokan olorun ba yo tun je ko si ko to wa gboro ko to je ka le fi be bi fi bara fi baya fi boma
1: pelu butulu ti o ya
0: ka to fi ri nbe to fi saanu awon eyan mi ta na ni loran lowo an to fi sodo
1: wa
0: ona lawo ni di o ko ma gboro si ni Insha Allah bi kudrati Allah bi jaa Rasulullah
1: ki o ninu re o tin si panpe o mana mana tana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu panpe mana mana tana male pomo lore eh ni si se o gbogbo eyan lati leyin ma to se ma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona oni ti mo yin o ona oni di mo yin ko ni ti mo yin ona e di mo loko ona e di mo lada o ona oni di mo yin o ona la yin o ni di
1: to da mi ti mo fi se dupe o Allah wala
0: adeyin nka olasukan mi le mi nje o papin bale fila ila saroko ti so lori obe ninu awo tan garan adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo fi n fo ko ti mo nje kilo wa wala pe dana ola oni joko la yin o tan wala pe nbun wa nbe ola oni je ke mo si laye
1: laye o
0: You will never have it better yesterday. Lotun lema yo nitori otun lojo yo. Oyin oda bi ofo ni ki so gede. Otun lorun yan.
1: Oya ko joju tori.
0: Otun lorun ran. Itun lo ni kan ma tun yin se.
1: Oni je.
0: Ifa lo ni kan ma fa yin mara.
1: Ba nigba tan.
0: Abere lo ni kan ma fo won rere owo omo ola oro. Ka ma bi bere yin o. Nitori pe afẹ ka aye bayi na laye fe na. Aran kaye n lorun ran o. Ojo bi ofo ni ki so gede. Adeyin nka mo tun de alawe janu.
1: Ti o mo re ti o ti wa se dupe.
0: Ola yin o ni tan o e ni fola pitan pa ti ni ri ona la yin o ni di o esa mi witi ka e gbe to adua mi
1: ma wa subu eni to lo lo fun lo fi je wi pe to ba ku seju kan ki o ninu re
0: ani itun lo ni kan ma tun yin se ifa lo ni wa ma fo ayin mara abere lo ni wa ma fo wo ola oro gbogbo on rere ile aye yi ka ma fi bere yin ka ma fi wa yin ka kiri nitori pe afẹ ka laye fe na ara kaye lo run na ai
1: ona la mi to si ko ni di ami ola to da mi
0: alafẹ ka laye fe na
1: ala
0: ara kaye lo run na
1: wala
0: itun lo ni wa etun mi se
1: ma je otun
0: ifa lo ni e fa mara
1: ola
0: abere lo ni e fun rere ka e fowo ka e fola ka e foro ka bi bere mi o ke so gede ke so fo ai ohun to ba jo un la n baba wa fi we un
1: o ja se la
0: eku e pa n lojo ko se liri

0: Ogo ni ngo da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni ngo ma nweju ke ni ngo ma nbe ma se pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ire yawo ni ngo re wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa la bi ola lere oma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o sile kun bowo ndo si oko mo nira tu eleyi ju anu baba demola la bi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba lejo pe mbolo ti wa baba ra ufu igambari ba wole re yo bata panu ko to ma lo palagbe lan omo bola wa la bi baba tai badi bo alejo bo mi pe omo je lo la bi baba viji osonu le obeji re omo fatola oni nu ri ni bi edun bo ye mi ala bi ndin ramadun ni re robi ndin malekun le be ni ra kole ama bi ti omo le de omo bola wa bi ola lere ala bi ba din pare okan apile okan ko je fu we isisina ile lo pa de ni hun fu wo mo bi aladi olowo kan koko le ko yo kun aru ijoye kan o ti ko le ko yo go ba agobi afola lere ala bi baba alali to ko le yo pa lo mendi logun mo ka yara ala bi oko li mo da lori ogojo daru ma n loju o le oroke ti ra fo pun eye owo ye mi ala bi mo le kale ori pire mo pire mo ile idana ala bi jule ba be lo me lo ri lokun ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe nle re
1: dubu
0: ore re ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi ko omo baba ti je lagun ju
1: ore giri ti
0: papo papo ila jala ogun ti da molekun a nse kondu kondu amba jala se obere e ba jala se ko obere abati alapa ajala ogun won ba o ti won ba ore ko be ni kan so ta omo alade pe ara ni hu ko wa
1: o fele o le ni
0: agbara ojo la jala baba kayo de ti nba won ja ti nba baba won lo kila wa de yin ko ara re le abi o le ati kila ni ala agbe oko ajara tu joseph ajala baba rutun ko ara re le abi o le ati joseph ala o baba mo osisi omo ogbo mo so la musa la bi olalere omo ina alaji ti le baba re nbe loke tara ni le alado oni de mi omo sere ode gbagbe eyin ore de mbara yin te tara yin je de ri bi e bi te da bi kan e da bi are de un rebu e ni baje bele ni rari e ni yawure eyin igbesi omo de ba bi oni ku awa na oni bojonu lodo omo
1: ami
0: o ni da wa lara ko ni da buku fun wa se kun le mu mu na ko ron ko gba gbogbo nda bo wa.

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe bo ran
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pa wada ngo de
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obe le yin ni
1: ki so bi le wa
0: o ya ti ari so bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu kolobo kolobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi do di wa o ire otan le se re o mo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo o mo apale mo pada ge arodo mahamuno omo ba gbo fe girigi lasan e gogo je bojo lokun ni eni kan to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obun lasan oluare o ni fe bobun jeun
1: omo aji mo bo
0: aro mi lodo mo sera ati pa mi ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin iko nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: ba ti ju ba wonu oja yo rin gbende keni obun owo ja pari darida obun rai rai ini yo reru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe la pataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atuye riete obi ma le meji ka sosan yan baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: be
0: ni ta yo obun ba je la re to ba ye osun egba gbadan ojugun le fira tani wo mi tani wo ini won obura dara da ti fi kosun laiwe to ba duro tobun lase irun abiya rerun jebo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba ni baju atun ibanu owo to se le se sagidi le je todun ni lo fi je ti rebo owo to ngbe se yo se le mi eja panla mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti poju
0: kerorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: ti
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri tin bi npanu obun ba nbo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo rai
0: o da nu me fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ro lo ya meji akeji abunu fun abu ori obun ni o lo meji oku gbo tutu ikun mu obun ini ndi sele ru itu enu won ni delete obo abi je ma siada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nshalanga ko be ni obo je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku jabe ke wande wande obun rai.

0: ilaha illallah muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade kabiyesi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo ore o
1: je ministry
0: sir
1: amoda
0: naam
1: ogun dare foyanmu
0: o
1: kilo de to ki keto bayi
0: benjamin akande adeseye adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese se omoda je vile yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun lade kun le ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko ku e le ko lo eyi tori re wa se ni oji oku adekunle abori ile koko ko bi ota ogbomo so ni le baba re adekunle omo olori ogun adekanju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po ba jagun ara oka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota te pote po iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni kutukutu bi eni pe nbe losun ko sun nibe latenugun lo ti daji wa to ji kutukutu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepeja ti gbon so mo leyin orun ki ojumo o to mo ogba lu ore lowo alawi ife adegunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labaka leke ogun pota ogun ni suka ari iro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen le roju ogbogun le ri pala dede orogun bipo yin o sesese ngba ti oba rogun jamo ni nji oroju kokoko erin wede wede ki pe yin benjamin ni lase jo poro mo lote kan lu pa ni o riru eleyi ri adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kakaka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asimo fi la la la lo bi ija aterere mase ade bi ija wu bantu ba Adekunle je ndori ogun ina wa ni ilo bi je kondu kondu kondu se ogun di so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yan yan ka doju agba ko
2: yi owa ko ka koju
0: ma se da sodu eyan ka be ni tin huwo te lori kokon kon fa le ko so be la ifa pa fe nikan ni oja yi ogun egbere ote in lo roja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan to yoju okan yoju Nigeria la wa nze e dojo ke bolode wi e ma je koju ko ba Nigeria
3: Roger, you're a good guy.

0: Maradi Jaloman Ragan, Diajiboye, Mile, Agondajo, Olo, Kwaweli. Abori, Badia, Bonjo, Juma, Oko, Yilola, Agadia, Badede, Wakami, Oba, Baba, Mabore, Libi, Rodishina, Bungo, Bodo, Bodigan, Yosheve, Noa, Baba, Kamu.
1: Why did the wash in Jama,
0: or every Badon over, Wale, Ajagwea, Boga, de Oba, the Rosuku, Yetna, Jamwele, Lawia, Jasau, Dibabo, Yelekani. Ara le aja de baba la deju ore laju ma ke oko mo ni lola fi ju oni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin adoni dawero fi fe ran re yan to fe ran awero ni meji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awero kekere n lo ko awero agba e ba n gide vidi akan ni omo labede Aja ma logbe gbowo omo opado tun afiju olowo la oko ayan ye mi akan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi be ran je buredi nile re ta fi mu ti bi eni mu me to si da bi eni pe nikan ololo laye mo mana mana gari bonu bi eni pe ologbon nu ba oko yin la de agutan wo sun la se ogbon nu e gbeje ni owo sun sun da mo le baba ajile Jemi jade la gwa gwa jade di ki oko mo pon ju bola nko ri se nbe la lafia ara o sa wa lo sa o gwa ja ya ara jumo pa
1: dada won wa
0: oje oko ade mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo ro eyan yo leyin baba duke baba abige jemi jade la gwa gwa ji lo mo da de di ki o ma de la gun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ri olowo ifa to mi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola Ala de oko la de bo Olorun oba o se bi re ni se ati Moses ojo latun ji akanji omo are agun akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adun ni o de da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba la niyan fi roro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege gena ki okunwo mo ba we wu gbe tan bi soja ni ri leyin eran ko ba baba mi akan ti omo onire se to fi doburu ba paja ko
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la ba bo fu eyin sowo sowo omo opo mo so meje ti nbe ni gboro ijo si ti njo nso re abo mi ni yin olorun oba oni ba se je mo gbogbo wa
1: mi o
0: aji nde o ma je are yin o ma le oni le ni le sagodara ku wara pa ma le eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa ji le tun pe doju oje un kan

banda re ti na le ngbo mi lowo lati yewu wa to wa ni oke oroki loyo ala afin wa ni bi na le tin gbo ohun wa to njakale to njako yen to ntakale to ntakako.

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan omo oyo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o auf oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai las olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go lo lo seyin tori ai ko won ejo ni se pupa won o e yue boy ati ba ni diburo ni ma wi fun yi pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusukusu o eyu e fun fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko tere nitori aji se bi oyo la ari ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ajo ni se bi baba eni
2: oi
1: production
3: a o le we fun ra wa ngba ta daye
2: ato
3: a o le we fun ra wa ngba tabaku
2: eku ojumo o eku ojumo eku ojumo ma ni gogo bi kibiti ikanle yi afere re to ba nfe de
3: to ba mu
2: akin o to ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o to ba se pe owo osan ni e ka san to ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara tu wu lo sopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe Olorun Olodumare a de da se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko file aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe bi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a tun pa won lerin die nile bo mi ara l'Olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo Olorun bi ko pa yan lekun ko tun pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo Olorun na ni gbogbo e sodo si o
3: ni ba ta fi waye
2: Ala l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo won Olorun oba
3: o ta daye
2: ko l'Olorun oba lojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te n gbo mi lowo lowo pelu gbogbo awon olulufe mi ka ke agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
3: e ba si ri e no si ma wa wi
2: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan Olorun lara mi Olorun ba yo mo ba nife yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin Olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pinyetin lai lai fa bada egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan a se sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbena e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o lambi kankan ba ba se daada leni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo rajaja o le mo rajaja to
3: ataburu
2: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aroba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
3: loju
2: won foko ti mo nje kilo wa
3: mo teni ton ba se a ma jago loju eni nitori ipojo
2: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da eyin wo ola nta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
3: ibayodi o da go
2: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan lana omo egbon ma mi gaga ehun o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wale
3: asi o se ni be se ba musu mi o di ore wa da ku mo se ba muslimi yo ti
2: papa kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ranti won se si o to fi ma ranti re abi epe won ma fi ranse si o ni pa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe te ola adeyin.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona e po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi olani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: gbogbo eyin asore ma wo be olohun o salekun kefun yin o olohun o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se kefun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ran ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ran iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na gun bi omo na gun yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa
1: am fabio
0: ni on ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nigba to wa de asiko kan ton rin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye ye pe te bu tele won o nigba ti won mo ye wo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye bi ye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo ninu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to poju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se yo kaba en to se die yo kaba awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma kemi na mo so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni

0: se ni ore asepamo lodo Olorun nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o a mo kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka tun se die si
1: ba we kun iwa se koko
0: Say you want to I'm not in I want to see a scene don't say the can you want to say for
1: that
0: about what I'm saying aba won tan so esin to nse ni won sore fun se mo bi o lere bo se n gbo mi loro yi ani sa won tan sore ta te je nse esin nikan lo sore fun aba won mo iya re nikan lo sore fun se mo lebi ati family re nikan lo sore fun won sara lu re nikan lo sore fun
1: baba fun
0: sala bagbe re nikan lo sore fun aba laba sisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olorun ba se ran o gẹgẹ bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugo wa ni bi baba paito kan be ni sale adugo wa mi ale paito kan be ni sale adugo mi ni bi ti mo gbe loke oro paito ni baba ta n soro re yi o paito to ni ijo ni awon so fun awon landlord meeting ni meeting ni awon landlord association to wa ladugo wa ladugo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo ti n pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja tajo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: roro to ba ti ka nla e ma ngun mi se ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa ayi kongo bi eni ti o ma alade ni miji gan jigan to go to go to go to go agbogbo nu to soko so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti nwo sososo mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo edo gaga mo ma fa le mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le ogbon One man was it the mina cause and you told him of it mina do key loyo. Says him at the lamp, I just be your lad. You are your Benny Cock. I can't walk, but I ain't billing you. And a paito, come Bella to go. Baba paito, come Bella to go. Why, Timon sold him out. I sold him from the well, less, and less if I pop. If we, but by a Christian, you have Muslim on your set of a soul. I
1: want people like. Lọ́nà
0: ẹmọ wa gbọ́ pé ṣé báwọn asọ̀rẹ́ mọ́ ṣèkà ṣé wọ́n ṣe ní ẹ̀sán ní ọ̀run àti ayé wí bẹ́ẹ̀ náà làwọn asèkà má sọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ní ẹ̀sán tọ́lọ́ọba olódùmarè yóò san gbogbo wọn.
1: láyà kan máa bímọ alárè sàn láyé. Igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la abuja bi o wa gba
1: piro
0: ai ke na npe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa
1: olohun
0: ni gbogbo adugbo tan si ti mo ngbe si ta nri ta gangan foju ri ni go wa gbe kan ma gbe si bi ile eni kan won ka se tapu ti o ma ronu ni waju ta ni igba ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo paito ti mo hun yi gbogbo awon le wa ni siri ti lo ranu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na ma yin omi adasu lati nu yara awon ma yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa sugba ngba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni obi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report an soro mi ye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni si waju ile re won kokko to se eh tapo to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adugbo re ti won lo mi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talaku ta to jo n gbe adugbo ara mi o ma ye ani seyin na nsore ma wo mi sẹ́ń sóore ṣe á rí mi ní àbóore nítorí ọlọ́run lẹ máa ń ṣe adéyínká tó ti dé láàárọ̀ yìí aláwọ̀ ìjẹun ajá àlú ọ̀yọ́ ti gbó lásán nítorí pé mi ò bá rẹ̀ ẹranko ọ̀rá bá láàrin èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni nínú àwẹ̀ látún wà yìí o ṣe sóore sọ́lọ̀n lọ́rùn ṣe sóore má wo ṣe sóore àbí ṣe ń sóore torí ká ẹlẹ́bà mọ́ gbẹ̀yìn lọ́wọ́ àwọn kan ni. Ọ̀rọ̀ ti tó ń gùn mí èdè ti tó ń gùn mí mo ti ń làágùn inspiration tó ti ń wọnú àgbárí mi wá wẹ́rẹ́.

0: ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko se kirun to be gori mi nba ri bayi to be kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o ti se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbi ese gori elege ta o tun se ami nigba jo kirun to la aro jo ta awon awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples are not awon o maru awon gbogbo awon awon awon disciples are not won bi le re ari kaye fi kan le kan o si seru e tele ba ni bo se gbe ese kan lala koko o si ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to si ami o to gbe ese ele keta o to si ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wa da won lohun wi o si ami ni bi pe malaika jubiri lu ni se awon ipe ni se awon ipe tan lo wa se ami o ni ibinu olo igbe olon ko ma be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
1: ti o toju eni su se
0: o se o ni ohun se ami o ni ele geje ni wi pe
1: ati pape
0: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olon to se ami o ni ele keta na ni wi eni ti o gbanju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni ja malaika jubiri lu so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan te se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori asepamo ni awon ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ore asepamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se ma sore ma wo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu boye se njanu bo bi oko to to bo njanu bo bi apo ye

0: ni so wa nu ah ni sin atiman o se gbogbo e te ngbo mi lowo atiman na gbogbo awon to mo gbo nigba tin ba tun upload e sori server ti ba n repeat ara re atiman na olorun ni so wa nu mo lai life ab se ba ri bana awon ti won so pare aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni yin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si in ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bolon oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun kuta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo casebook passbook that ma been withdraw o ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi baro si pe o si ko ma ko withdraw o iko ma ko lo run o ma yawo le bayin o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogogo e le lowo o ma dale na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon, lawyer to bed tower last in long. I'm a little color.
1: Battle damn you, Battle, yeah, you mean, but only die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tu orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lo hun se ni gangan dem iran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo han ti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te n se ranti re ni pe iranti ogun odun yi te n se ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilode to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun bo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe npada la America
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti be se te ri pe pe pirin pirin Masun ma bara mi ni Saudi Masun ma bara mi ni Dubai Dubai tin de be re mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah ani lati gba to ti ku ama ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni kai to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: Let me be in jail, customize it. That you put a batting pioca, me. That batting pioca, me. Your man, you let it pay. I must say that, Daniel. I must say that, Daniel. What's a leg? Can you pay? That bandy banana, what see? I saw that and see. Then it's on so what moves the toro of one. That bandy was in there, man. Who was the five near Emma Dassi? Go say, I am a tassi. That be both you along, but you. Emma Dassi, come on, say that, thou. Emma, say that, thou. Emma, say that, thou.
1: That's so cool.
0: Allah ba la ladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko nse ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pa ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po ka buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma teni to bu ateni ti o bu pe pe pirin pa ni ata gbe won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo tan ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te lai ka strive ka to so ore die ani mo to wa so le kan yi ko mo so ore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da

0: adada le aye yi na to gbe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi mo ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa nitosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa nitosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la ditan gbogbo ala ditan o aro ba gbogbo ala ditan ka sora ka le ba ditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa se tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde oda won oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake Ajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wipe oyu ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama e je karara wa lowo ikede iwa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kasi 22180905252 uba bank oruko account yen ni odo atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye ki n tun fi asipo yi de odo yusuf ore mi then to na da foundation le ni joni won bo na eyen wo boya foran yi boyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si a jo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: Ah, kini ta wa se ni bayi ni. Pa pa ni awon ti won wa nile.

ohun aleha o jade dada in si le forward rule pelu bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugbon te ba nsa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo pe o n fe se nkan bayi la re n da se o ni awon gan da se gan lati orile ede Dubai and them on da se lati orile ede Dubai won se raise ni ale to n post e to fi dijo ki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun daza bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kilini ifonu gbogbo awon kan lori sire koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o nbo na mbo yo won ele o ti jacket je.

mbẹ bere bere lọwọ awọn ajiana se le ba mi so pe ta awọn yen ba fe se oru kan bayi kini awọn igbese ti won ma gbe abi won kan ma ko nkan bo ni ti o ko ni igbese ti won le gbe pe won yoju si ru biba sore mi do ma pe nkan kan bayi wa ni bi eni ni mo de.

0: ba e power na fe wa sibura wa sibiba ile won wa ni second si erebu campus Imanala the College of Education campus second year ni Oyoroki ni ilu Oyo Oyo State Nigeria ibe ni won wa tori gbo awon ti won wo wa ikun se Nigeria nikan agbaye patata ni won ti wo wa so ni Nigeria Oyo State Oyo Town ni second gate Oyoroki Oyo ibe ni form 1 model level DBO ibe ni won wa edakun arowa arowa arowa awa ti o de pe fun iru eyan bayi ni awa na pe power na gbe e ma e ka gbagbe awa ta je iru eyan bayi ni won so fun ale kon anfani la ni eda fun opportunity yen ko je 1 naira ta ba fun awon mo yi ni won wo ti ta wo nkan to wa nle nse lenu ana ta post pe iya foundation e jo e ba wa sponsor as realize almost 30,000 naira going to 30,000 naira la ni a generate we did that yesterday in fact any can send o fu si wa lati Dubai any send 10,000 naira lati Dubai so akeni na olorun ba fun olorun je gbo yin jabo ateni send 500 naira ateni send 1,000 naira atawa tada foundation na ile olorun je ateni kokan o jabo olorun je ni keni kokan wa ka ji oko osan gogo ka do ko osan olorun ni je ka di omo iko osan gogo awon ina olorun da pa sanu olorun ba so won de yan olorun ba so won de wala o su ta wa yọ na ba so won de wala o ta wa olorun da pa so won de olorun ba ku olorun ba da won lagba olorun ba da won lagba olorun ba da won lagba awon ton si akoso form one na olorun ba pa won na olorun awon mo si won na olorun mo so won di ba lo awon mo si won olorun di won ba won jina awon ti won wa yan lawon mumu mejeje ati baba ti won sakoso bi bayi ni eka won ni oyo so ni oyo tan awon to wa ni second gate re yu gege bi asiso ki olorun ko ba pa won na olorun ko ba nkan ko mo so awon mo ti won na di ba ko mo so awon mo ti won na gba to je ko ba won mo won ji olorun ko sa ni kokan wa bismillah ina atayna bismillahir rahmanir rahim ina atayna kali kauzar fazali rabbika wa ni arkina sani apa wa li apta oruko foundation le kan si Ikrom Yusuf Adebisi foundation ta pe ni iyafa Ikrom Yusuf Adebisi foundation ejo e ba wa wo apa number e nkan ti eyin na ba ni lati le sapa ko ni je bi ni gan ma se si o o ma je worldwide ni so e da fun e ki a ti so lo gba be ni kokan
1: wa a ki o to ma lo ma ti lo e lo tori ma n be nigba mi telomi o pe boya mo be sponsor ma kan lati primary de secondary school boya de higher institution na ni pe lara awon ta wa nbi se ya anfani aye iru re wa se aye anfani iru re yo
0: inshallah rahman this ogun ti adori da position ile he was born to manufacturing in Kaduna State a year today anfani ewa ni ta aje ko ye wa na ni pe a bi o mai sinu lo ye not talk of Oyo State so tin ja si pe anfani ewa eni to la fe sponge inshallah rahman inshallah rahman so a fi details wa everything so that je pe tan purpose to pe a se nkan yo se be si lori ni o abi won kan ka jo abi won kan camouflage ni so a le be wa wo a le checkmate wa so lati le seranlowo ti a ba fe se inshallah ti fun ti yan ba fe ran yan lo si ni ebo ama first sponsor in primary level secondary level and tertiary level
1: ko mu de level bo aye apani e wa
0: yan su gani le ba ba fe si nko ko aba fe ko yan lo umura bi haji na so inshallah ora mo
1: ah umu na ora da so

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se ta won da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ye ngba ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la won mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi be seyin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan.

0: dandan awon ti won wa ni position re to Olorun ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise aranse yi tesi waju ki Olorun ba ki o tun ba ma pese re fun won Olorun wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena ki gbe yin te ba won wo te ma ba wa se re gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level to bi de tertiary to bi de koda ko je pelu ebo yayin na ni e mo ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won debi oni ju bayi lo ni
1: aha ni bi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le da si foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ni uba o wa je chat mu gege ayi takada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi oko omo won ni o fi da ale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke ni ona erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry ni iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati mama fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yin le ni allos compound tora mo gbomoso ni won sugbon ati kole so yo ati domo yo nanu ni agbole won ni ogumoso ni agbole won logumoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu olos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 ẹjẹ tun meyeji pe lẹẹkan si 081-4161-7576 ẹjẹ tun meyeji pe tori network is disconnect ni tele 081-4161-7576 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi omo amura ti lo kirun ni masala si ni aye eyin temi mo ro gba ti di nkankan e ti di nkankan ta meji mu ngbe eto ti taaro yi e se won mo dupe ope tori pe gbo ni e wo pe watawo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni Adeyinka tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be oro mi si ye yin yekeyeke e gbo mi so Olorun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waasu lati ma se waasu oro baba pastor ti mo so lekan kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe toka we o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugbo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi won ba ti lo ya agbe soju odo labe ju ma n gba won le kese bejo lenu won le kese bejo lenu o won gbe soka we o won gbe toilet fun pe awon landlord adugbo ni won mo monitor awon na ni won mo boya won mo oya won mo gba wo tasole lawa awon ta ba n ya agbe ebe ti won fi mo monitor re to pe awon kan ni o duro mbe boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary re to ba n duro ti o mo monitor re tori se lawon eyan to ba je yi e mo ye public properties do wa ni gboro ta awon eyan ba je sugbon o ni ka awon landlord o moju to won o gbe nto won lo fe nto won sẹyin na so ri sawara dugo won mo riri nwo di asiko december o si ti ma wi pe ko n ba ha onje fun gbogbo ara dugo o le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi sani ara mi yeyin lasiko december ta won christian na mo nso dun ta wa christian ta mo nso dun ara mi yeyin ore mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la boni re o alaji pa eto oluwo keke yin re o ai aro le gbe nga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma unyo ni wa gbo eyan to ma unyo ganja fa lo ma
1: o wa so pe
2: ato eyan lo
1: ma ni asiko december o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste oje ke wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugo ni baba ba lo mu owo ara re baba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbele re.

ase o omo baladi golu mi dini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti o ran wa lowo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona repo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ah ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: gbogbo eyin asore ma wo be ona o sa lekun ke fun yin o ona o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa ona oba ko ni febi aro san ati ale pa eyin na ona o se ike fun yin ni igba gan yin ona o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo ologun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo ologun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu ologun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mu ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo ologun oba e ma je je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na gun bi omo na gun yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbe yin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: am fabio
0: ni on ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan won ba tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye ipete bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura o ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba ke pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya ni o ba bale ni ba ni o bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: Adise ni ori asepamọ lọdọ ọlọrun. Nje yin sore mo wo be. Se ma sore te ni wo be. Eyin ma sore te yin lo soti lọdọ bi. Nje yin ma sore te kin lo soti lọdọ bi. Nje ma nbo awon eyan ti bi npa. Gbogbo alakaba ma nigbeyin o. Ama kaba ma nigbeyin. Aba mo ka ti se die si. Aba mo ka ti se ko to poju bayi lo. Aba mo ka to se die si. Say you want to. I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm on sore. About what I'm saying. About what I'm so a scene. Don't say you want sore for say. Won't be a lady. Go send Domino Roy. I just want to sore. Tight again says in the car. No sore. About my yard any car. No sore. Say my lady at the family. Any car. No sore. What I knew. Any car. No sore. Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olorun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life tesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba paito kan be ni sale adugbo wa mi ale paito kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo gbe loke oro paito ni baba ta n soro re yi o paito to ni ijo ni o wa n so fun awon landlord meeting ni meeting awon landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo tin pariwo laaro ti mo n pariwo disturb gbogbo awon tajo tajo wa ninu ile awo dede wa roro to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ah ikongo bi eni ti o ma alade ni miji gan jigan to go to go to go to go agbo manu to soko so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti wo sososo mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo edo gaga mo ma fa le mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le One man was it the mina cause and you told him of it mina joke you lawyer. Says the Madele Uncle I just be or your lario. Are you nice Benny Cock? Hey can walk by that saying billing and a paito come bella to go. Baba paito come bella to go. Why you two months sore my old I saw the fumble less and less in papo. If we but by a Christian be Muslim on your set of a soul. Emma wa gbo pe se ba won asore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won ase ka ma sore be na la won na ni esan tolorun ba olodumare yo san gbogbo won
1: aya ko ma bi mo alaye olaye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka ala paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba piro ai ke na npe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa
1: olorun
0: ni gbogbo adugbo tan si ti mo ngbe si ta nri ta wa gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won kan se tapu ti o ma ronu ni waju otani igbe ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo paito ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na ma yin omi adasu lati nu yara won da ma yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa ṣugbọn gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni siwaju ile re won kokko tun se eh tap to je pe gbogbo adugbo lo le kan siwaju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko o wa mu owo ara gbogbo iti gbogbo ile to wa ni adigbo re ti won lomi to je ko won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to je ngbi adugbo aro mi o ma ye ade seyin na nsore ma wo mi se nsore se ari mi ni abore nitori olorun le ma nse ade yin ka to ti de la aro ya alawi janu aja lo oyo ti gbo lasan nitori pe mi o ba ranko mo ra ba mi eyan lopo lopo gba ni o ninu awe la tun wa yi o se so re solon lo se to re ma wo ba se so re abi se so re tori kan le ba ma gbe yin lowo awa kan ni ara ti to ngun mi ede ti to ngun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi wa.

0: ni so wa nu a ni si na ti man na o se gbogbo yin ten gbo mi lo a ti man na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload e sori server ti ba n repeat ara re a ti man na olorun ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw owo ninu bankin ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw owo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon law, yet of a tower lasting long on him, my little color.
1: Bato Damijo, Bato Yayimi, Borrow me, die for me.
0: Allow. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tunu sare wa si se tunu sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e pa so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo han ti pe ko si ba ti pe laye to a pe lorun ju be lo
1: ala mo
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilode to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gikun bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se ma sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti bese te ri pe pe pirin pirin
1: Can it just
0: be Masu Mabara Mini Saudi? Masu Mabara Mini Dubai Dubai Tin de Berry Meeting Ten International Pipeport. Aramu ye Wow I Giwana Bed Ling Ingla Tabati couldn't go baby. Ani lati gba to di pe o ma ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
1: ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: lemi fi nje customize daada to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi te ni ti won so wa bi won se toro owo fun te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira ma dasi ko se a mi ta se ta fi boju re olorun pade o e ma dasi o e ma dasi o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o
1: to ba no ati no
0: olorun ba laladi pele esan eni to ba n se daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po ka buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu ra na o kaba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je tin je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma tan to bu atani ti o bu pe pe pin ni ngba won di aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won ye wo to ye wo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo kaba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka ti lai ka Five, kato sore die. Ani mo to wa sole kan, yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o. Adeyin ga. Bore ba ti e wa dibi nko. Ai, ipade gan won ni o. Lemi se nje kasa ma se daa.

0: se tori ada ada ile aye yi na to e pe gbogbo ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala ditan gbogbo ala ditan o aro ba gbogbo ala ditan ka sora ka le ba ditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa se tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wipe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi se olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kama eje karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 12218090525 egbo le kan si 12218090525 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin to fi asipo yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eyen wo boya foran yi boya ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajisebi oyo radio tv mo nbo na
2: I think in Tawasin by the name, Pampa, now I tell you one in the

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo ri le de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fonu mi wa.

0: asase mistake ni o. Awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won wa de un la.
0: Tori boko ba ro ko borokun boko rokun to rosa yo pada fabo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko sibo mi ta le lo ta gba pawa na la ni kini re ni olon loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun nkan ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa mo to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni fun miliki mo ni ayin
1: ni bo
0: amẹ gbọn ma puro extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko amẹ gbọn ma aburo aburo baba aburo mama egbọn baba egbọn mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re lu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bo lomo
0: a jo duro ti kini yi ni o igigogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

0: You are currently listening to Akisebio Yohan Line Radio. Akisebio Yola Akisebiba Ben Kokon.
1: Agba mi ogbon na ni eto egbon tan mo si lero wi pe gbogbo wa na lati ri eko kan tabi meji kan ni ori eto ibinu lara mi soro de lori niro le yi gbogbo wa na la de mo pe ibinu omo polowo won lese nle an baba wa mani mani laye jọun
2: an
1: baba wa maya maya awon na won ma tun soro ti won ma npo we wa ni binu ba nbi yin e sodola binu ba nbi o sodola ani binu ba nbi yin e sodola se se ma pe agba to ba ni suru on gbogbo loni
3: e je ma jojo e loju so gba
1: suru baba iwa
2: muhammadu
1: la bi lole aye
3: e ma jojo e loju
1: ani binu ba nbi yin ke sodola oni itan ranpe kan to ro mo gulu yen
3: oni ba je da ekun ise o e ma
1: ni aye iwase ni aye lailai
3: asen ba wa je o re la wa
1: aye kin tete sare sotan na fun yin ki phone lo to
2: ku si bi oyo
3: la o fi be bo la ta
1: 9% lo wa lori phone ni aye iwase ni ojo ni aye lai lai ko gba.

Mi ninu Oyo ati Ibadan Unity Forum eku ise ilu eku kole da ti gbogbo wa nba kakiri ba se n gbero pe ko da fun lu Oyo to yo da fun lu Oyo ju be lo lasiko to ba wa n dun to ba n dan wan ni fi emi ati eyin ti awati a ni fojo lojo lo e so fun pe ko le da bi ah, itan ti mo nba bo ki mo boku lo le oloro ki fonu mi o to ku e ma binu e joro nlorun aroye ni se ba ka igbe kike bayi buku ni se eye loko owo to ba mi je o lati adabi okunrin to nba ni je se mo so lekan se gbagbe pe mo ni ogoji odun o le ni baba ta n wi lo loko eru adugo to ba mi je o lati adabi adabi ti mo ba se yin o adabi ni baba yi lojo kan baba bo ninu oko eru to wa

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayo
1: iwaju lolo ko sani to le da eku
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won wa fi gbe da duro ko wa ri wo ja ma je ki wa da eku
0: se ti yan na fila.

0: technicians won ile ifowopamọ opening up bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na menemene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe etiri multipurpose functions tun se dasile ad block making depot ti won ti fi ero ogbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu ofin gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe etiri multipurpose functions wa ni onilu compound owo de ro ri papo telephone 0803573486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose functions oga ni won ni le ise won
1: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokan
2: se ngbo bo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanu ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te ngbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
3: Atoto arere pa akori baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi beleje wa gbo mi gbaroye mi awon megbe OAUF oyo ati ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailas olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ri onikan abe darin enikan soso baye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi igalugo se nse ti e lototo yi ni ko nko jabe le yi npo wa go ndo yo seyin tori e ko worin ijo ni se ku pa won OAUF oya ti ba ni diburo mi ma wi fun yin pe ariko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ara ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu OAUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju ojo ko ja wa na si tun ni awu ko tere nitori aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: pupa awon afa pala awon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit ti awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa wo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi n dawo ni abe agbada awon ti won da ti won mura ti won se refere to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogiri oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia asana tan wa pele akroti asana
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sike mi ade ye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu adada le mi se nje kasama se dada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa bam bam bam bam mo gbe awon kan tan pera awon won e safa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se gini mo gbe won lokada se mo so fun igbimo mo nse mo ma hosu la le pe lokada e wa gbe enu won to se run gba ifun ogogoro larubawa lesi gbo lenu won o wo jala mi e ma

0: kini mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: maro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iya kuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi agere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o tagbara be won ati be

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba o ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

I've sinned. Ni gbugbo awon kan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sakun gbugbo awon kan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu ka mo mu omi ka mo jeun gbugbo awon kan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon kan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun are na ni o ma ru ipe le ori awon mo re ore olohun lori ni o fere to ba wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu yo ma wa saka kiri yo a ti bi pe ara ale kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elo mi o se ra re tan yo wa ma ki o wa ba mo benu pe nikan ni so ala ma ja ki wa yin ra awon kan ta le ma se na ni pe ka ma ka Qur'ani eni ti o ba le ka Qur'ani ko ma fa tasuba bo se lai lai ila lao lasan ni wa lai olohun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasan ni olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to ma sin o si ni ka wa on ka mo on ka to ma sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu kolofe okan wa bo se lai lai ila lao lasan lo ba mo wa lai o lo won ka Qur'ani na ni bo se astaga furo lai lasan ni won ka Qur'ani na nu wow awon mi eni to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gun osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o fi gbogbo osu yi se to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect igbesi aye re ibo won to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi nbe ngoro iyan nbe o ko so sise o le ma fokan faya la o nbe bi o aye re o ba si yo olohun understand ko ma ko concentrate to re lo mi bi di machine lo wa machine to le gbe lowo to le gbe mi eyan le nbe la lo mi tin sise ijoba ti so pohun fokan kalai lai la la ni o ba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olohun o olohun ko ni ka hara wa le mo lori pe abe se just sin fun.

o ba ti se la ni osu meji ko afeti je mu re o le pathetic ko wa ninu qurani omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka qurani lata ro dale abi ko lo mo gbo wa ti lata ro dale ti o ba ti ni afeti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afeti mo sa para we o gba bi se lo da bi se lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi I can call to my dick. And what to a nigga low, loud, I lost some sinner, Masalasi. I might expect the key one bay, sinumbo, and the Masalasi. I'm back, bay sinuwa. If you're found.

0: nipa eyin ololufe wa nile loko pele eyin odi olorun ba yo ma wa pelu wa o yo ma wa pelu wa yo gba atura wa n se ti gba wa ti to ro yi e to pade wa ni asiko kana ni ola ola
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben ko kan.
2: One thing so lele pe
3: se ngbo bo se nja la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi Baben ko kan.
4: Iwaju la o mo lo irawe igbodo le bosun na o o fere gege iwaju la o

ni won tin korin awon eyan gidi awon fasa si pelu umu ibi o bi won tin korin e na bi mani ti won ebun olohun loke taala adele aye laba awan wa ko orin ni nile ayinde ni music theater mi ayinde oni bi to rin gbe tin mi ni kun tan fogbon morin to gba fe orin to gbo oju o.

0: Baba mi fata ibandele olusola an baba ti anu awon lo ni duro le ise wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo okunrin en bi kan ma se ayoju ran ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti o jodun taju le ni kan meria le ni kan meria
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: taju sa as dada
0: to ra awon eyan wo feran o ton ayin o lo to esi leni ibi an ba ti wa ni ka wo mo so to nka paro un ayin ka ka bawo ni ka go seyin ka kan un ka ka wa mewo go seyin ka kan un ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti ati ni ki ka opuro ibi an ba ti ni apuro ibi an ba ni ka se bi epoju ori ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ma ri nkan gan ibe gaga la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo eh awon eyan wo wa ni fe ru dudu be un eh bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello facebook wa e ri bi ati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ta fo na okada tata popo ti mo bi nbala fi nja ye loyo wa yin baba bata e bandele won ni ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni they need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. Eh, nkan ti fe baje koja ala. Tawon oloto de di o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Be who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awon lati leyin wa Afolabi Nurudeen Alaro omo Oyo lohun na o nge lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lo

Asis Arabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na shishishi gbogbo awon lati leyin wa nu artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te tumo gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han o da.

0: Ibo.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun, ope ni fun eyan lati leyin wa. Adupe o, a mo lore adupe pe okun. Tore ni ta se lore ti odupe, bi Olosa ko ni leru lo ni o. Awe fi pe npe ju dori ananu o. Ko da be saanu wa. Ko je pogun odun ni nle yi ni. A to ma ka, a to ma update oruko yin ma won ti won sese saanu wa lowo lowo ni. Awe fi pe npe ju dori ananu. I be playing for you, Dorian. Anti Island, Dublin. Eba mowo ki.

0: Sen gbogbo se njala la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbogbo se njala la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, Ajisebi Oyo online radio.
2: Ikan fowo sowopo ikan mole. Awon eyan won fowo sowopo won ma ki. Asi otito ni ora awon baba wa nile yo to ni pe karin kapo. Kapo karin iye ni iye. Oyo ati ba ni ti ko ran ran mi si na ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iguri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa ko yi si yin ki eta o tun ko ni sin ejan kunmo to bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ra mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de bayi lo lati ko wa Loke loke la ma wa lojo kojo Adeyin ga olosukan mi le ni nje pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lataru ti so lori oro na Oyo ati pa yin ti ko ro ran mi ni se Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe Ajisebi Oyo la ri Oyo ni se bi baba ni kokon

0: Ambele yi ki wo gba awon lati leyin wa. Yan yan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro. Debi bi tun lo. Eh debi ori awon ti ko tun mo ran a lowo ni ayin ti o ma ti a leyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni lemi pe t'Olorun ba se senji sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo mo ti a leyin. An dupe lowo ti yin na le. Leyin ka pe mbo bi awo erin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se raba mi eyan. Se gbagbe akori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya kakuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o se moro yi loran gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri. Unmerited favors. Favors that I deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya nu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe ndi aluki ama. Lala olu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi awon kan a bi merin pere. Awa mi lo kan ni o kan se ku awa bi 5%. Eni ti o si jale ti o lujibiti. Eni ti o sabora. Eka iwa bu ni. Koro mo ti fe ga ko mo gbe kini le lori mole. Ko mo kan mo giri ko mo ni abo mu abamu. Ni la won mi ni o gbe awon wo ina o orun apade agbara ti won awon oni bi ran elomi lowo abi ka ma bi kan awon eyan mole eh yo lepo yo lepo yo ni resi eh mo be si lo mu kongo yo te bi won iresi yin te so sinu omi gbona ko le ba fun po agolo epo pupa egba legbe egba ndi agolo oili awon tan ta oili na foam ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila ila la e jo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption to je pe to ba ti le se corruption ide aye kan to je ta ri gbogbo awon tan ko tan corrupt go ri ba iwo gan o ti fa se ju bo eleyi eh ni won ese dase lajo adase ri a and maybe we should just legalize corruption. I be oju wo la yin wo 0706887274. Eba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yiti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajise Bio your online radio, your online radio. Ajise Bio your lari, your Ajise Bio ba ben kokon.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887274274.

0: bi ata bi asaye ojo ayo re Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
1: Ala ati mo yo sojo so lo ni bi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati se Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo don ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw only Nigeria is
0: ani mo peri
1: fantastically corrupt
0: olo lagba jumo mi da
1: we are fantastically corrupt wo puro mo wa fa nigba to so ni john order bi insult wa like ko si puro mo wa ti oba fe lowo lo to fe lowo lo tara ni nigeria ni iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni sin bi ko ma lu jibiti yawo yawo ko ma se yawo yawo.

0: engineer to Balave, Oyo ni lewa, Oyo lo lawa o. Gbogbo mo yo ati ba Unity Forum. Labi alaga won ti mo fi to wato wa daruko. Omo ba mu idin lari gbolurade kunle. Ma gbadun ni ti re. Fun mi amo ni lomba o.
1: Fun mi amo ni lopede.
0: Lumate, alasha jise bi Oyo

Then you di wan ki baba wa bojo obi to ko o layo. Deba wa nbe epe da lo tin kon ewi lase kan. Adeyinka pe nbo obi awerin o o to ni be na ni. Alaja to du dari ajise bi o yo online television and radio yin na.

Awo igboro lowo oleselu tori won ni ya le sododo en ta ba di je dodo enu wo ni le sododo eh awon ile possible won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa awon ni an support wa tan ra wa lo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti goda e pe yin ara ilu ni eyin ti an ni je la ma ni pon laya bi ra a le fo gbaya ngba ta ba ti gbo lowo won a le so e tin jododo a le soju abe nko e se o gbogbo eyan lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olo oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be solon teyin rawo ra se solon lorun e ma binu ejo po ni na lo je as we o ta si so yawo mi bigi le mo nlo game aloko gbogbo igba teyin na ba rawo ra se sodo olon then I all as a solo long, all of my young by nineteen and Padu. I say, I do power,

On wa. Anu yin o se mi. E ma dibo, e ma so se lu. Nti ma wa ndun mi ni pe belese ba wa nje ya olododo na ma nba won pin be. Atawa ta dibo fa won eyan gidi. Atawa ti won di fa won to ku ti won agbadun yi. Gbogbo wa lori ejo ma nta papo ke deni kankan si o. Be na le ro po tan na gbo pa se yo tabale yo taboko ni o. Ba ko ba se kan wa. E da ko e ma foro deki awon eyan te ma ntoro wo lowo yin le te ba fe fun won lowo. E gba won loro e soro si won ni bi won ti gbo ki la kai won le bo si tori miliki tori rice agolo meta agolo meji ti o to mi gan je lojumo ti o ta buru mi je lojumo ti o to ma tin gbe lodo mi je lojumo ni won si mortgage won ti mortgage future gogo wa papo bolododo ba wa yin belese ba wa nji ya olododo wa na mo ba won pin be e da ko e ma ba won yan wa soro ni bi ta tin go abi se ka legalize corruption gege bi akori oro ti mo bi bere.

0: ani se ka legalize corruption ani e bere ka gugu jo mo pe gugu wa gugu gbadun tele
1: do jo ani se kan lami o se wole o
0: eti o ti depo oselu tori pe ko ti riwa ni po to na ti le ji owo o na le ma bi ru enu mi na iru emi temi na nso ro yi tenu mi dore fere fe mo je mo pe mo je je pe mo trust ara mi to some extent sugbon ngba ti na ba to wa ni position agbara ni to mo boya boya mi no le wa bu ni paso se konu orin ko ni te ba fe mo wa talika o e je ko wo de o ki buriji ya pa tun gba amo ni se yi o iwo ni wa ni o mo wu ah iwo ni wa ni o mo wu sugbon wa mo ba fowo ranse mo fowo fa wa gbe ka fun ya wa mo bi jise o mo ti trust ara mi to some extent mo trust ara mi daada sugbon lara awon tan ma awa ta ma criticize ijoba ta ma so ile ta ma so hun o loju eyan re na ninu gbogbo wa gege bi orin ijala kada ma nko ko se ni ti ewu wa ba je boju ba ti da eni alawura abi ba pa ti e mo le eyan re ninu gbogbo wa adeyin kale emi nje papile emi nje bale fila.

ti pe edi o se ododo oro ti mo so nbe mo ni o edakun tori olohun ehn se o kede ba ti ni paro ninu yin mo ndo so an gbe ba ti telokun yin jade o le ro njeje o iwo bo ba lu jibiti bo se kawe toto nise lowo to bo ba lu jibiti ko si nkan kan fun o ala ta arago na lo mo n ba kiri tori pe edibo fun awon eyan to gidi to je gidi ni o awon o edibo fa awon tan lopolo tan le tun lu se ni o I'm on choose laarin two devils ni o eni le wo pe eni yi to ni nkan to le se fun lu eyin tori e to foro gba won lori de bi pe se bi won ti e se bo mo aya mi ninu esin ni wa mo ndibo fun gbogbo omo aya re to se ndibo fun ninu esin lati jo yin wo lo debe ti o ji owo ko ewo lo debe ti o ko wo je ewo lo se daada fun lu nu won omo aya re ninu esin edibo fun eyin kini kan bayi ni edibo fun muslim ni edibo fun Christian ni edibo fun se bi le nba kakiri ati pastor ati le mamu to tin debe ewo ni okowo je awon eyan ti ma sokun ya te ma sokun ya e kon buku won ma sokun rede rede ta ba wa su lori property bayi e fi be eyan olo eyan olo ntan te ma bere si ni sokun ya ekun ofo ti won aye wa sun te ma bere si ni sun ekun si ekun radarada ekun buku ero be eyan olo ntan ni iwa ti si oro tin be ninu won si juta keke lo ojute jo lo eyan e wa soro si won pe awon mo iya re ninu esin temi ba to ba ton dibo fo mo iya re buku kan to wo pe se leyin ni nkan ti o se fo lu to dibo fo mo iya re buku kan ninu esin ti o tun lu se to ba lu je si ma dodo mi toro owo ni next kini o laughter kini o ko si owo kankan fun o le wa so ndo lo buku o le wa so ndo lo buku ehe.

mi e ma fun eni kan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti ijeya tori re o ba ti pe eh ti e ba ije ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri sub merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja sub obirin ka tin taresi tin taresi won si ko gbo resi sub e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi ya tin charge phone ko si na bi ya tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo nf nf 40 for insecurity nf 40 fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni joni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won fi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma n tabo ni e bere pe e ti e kokoti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri bi bo ti wa se ri 2023 30 ni wo wo ba le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju le yin te wa nle okere sowo on na dun ri lodo yin be ni sowo on na dun ri se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe o

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti a lati United States eyin ti a lati Canada a ma riri yin o eyin ti a lati orilede Germany ten gbo wa lojo juma eyin ti a lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti a lorilede Nigeria na a dupe lowo yin o adeyin mi ka olasukan mi le mi nde pa pin ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti gbo lasan pe mi o ba reran ko ma se lagba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
1: iwo ni eko la eko ko eko agbara iwo ni kan
0: awa orilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sosi po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi ni e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fo ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fun ma ya yin o edibo fun peteru edibo basic edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahmani isin ni o ma ma en ti je bi emi na mo se gbe oko ti mo se gbe oko esin mi pa mo yin ta mo mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo se gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station you belong si esin awon ko belong si esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi nso support yo ni o je ngbe oruko esin mi pamo ni o je nje kawo yo mo esin temi nse gbogbo esin lodo mi eh me ba tin gbo odu fa le mo gbese bibele le tun mo gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin eh awon ta ba mo mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugba meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka ka sa ma se daada ti mo nba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyan ju awon na ma ngbe olon nija ti won ti wo pe ole lolon ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu rori won pe olon ma ntin se olon ma ntin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu rori won won le olon ma ntin se abi ki gogo awon na wa fe correct notion yen na be so gogo agbaye de lesson kan na be so gogo agbaye di elede kan awon dederin irobo awon dederin pali ma jija esin ma gbe olon nija awe han e to kan won to ye won ran won ran o eh ni si gbo won eh ni ba won mi tin criticize ijoba ngba won ti je dodo lati je dodo tara tenu won bi le so dodo tenu won bi ko dodo so wa wa aya bale yaboke yagigoko yaba everybody god damn it beyan ba sure fun yin ti o se bi oro ga mi ade adegbenga adeboye blessed memory oni beyan ba sure fun yin ti o se boro ba wa sele to kepe bole eyin musi ka pe fun merin lale e pe get out e pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e like eyin to tun so ani beyan ba sure fun yin ti o se toro ba wa bale to kepe bole eyin musi ka pe bo merin lale e pe get out e to pe get lost e pe go to places e kerin e pe god damn it e like Allah ni kan lo ba o awa ni gbagbo ko lo nbe o a tun gbagbo pe aye na nbe eyan wa ai ko ka si agbara kan to tu agbara Olorun lodimare wala haula wala quwata ila billahi alazim awa Olorun la wa wa o Olorun lo ni ka pe mi ti a lowo walai to ba se se fun ani won ti pa wa danu ti pe ti pe o sugbon Olorun ni nso wa o Olorun ni pa lo ati aba wa mo ninu ewu gbogbo ma so a ma pa wa ma nitori pe oba ti pa Israeli mo isun be ni ki to gbe oba tin pa wa mo ni lu oyo isun be ni ki to be ki to gbe o inira sleep no slumber iso olon oba abo re to ni gba to da yoyo ma wa lori emi ati dukia gogo wa o teyin na ba fe da seto kin to ma lo kin to ma dagbe tori ke mo ti wa seto ti pe lo ya ke ma se late kan be kin je gbadun mi daada be n bo se gbadun ti Tell them I'm saying that no canvas, Lori Terenas. Any book, any cake, and better no, me then. I didn't grab it, I

tun bo ko te ma npe mi o ni salu ele nu gbo oro lara awon ko mi no deyin ka ola sukan mi ka sa ma se daada papin ba le fila ba mi ka mo tun ni pagbinje ke ro bo sa emi na won ma npe be o tun ni pagbinje won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja lo yo ti gbo la emi tun ni won ma npe ni salu elenu gbo oro ko soro ta le so ai mana mana ti a kari bonu bi eni ti o logbonu agutan mi wo sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbon nu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo yo ti gbo la san bi o ba re ran ko asi ra ba mi eyin ai ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo nti a bo ba se ri la se so tan tora wa ma pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa kala o sa nu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na atun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma ala daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kin sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon yan wa baje iwa baje ti ma ala nijo ni ni ona ro kon si ona lowo loro ki ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads non block yi awa fi ona yi toro kan le nijo ta nwi o fi toro le nga ti o do oputa nwi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa me ti control won won fo into line ni o won fo in line ni o sugba wa si pile a se se ma rawo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o se oju osana fun wa iwo mo ntoto ti mo to ba pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gbo se nduro mbi sa se nduro mbi sa in da won yan la fe nu o we le kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi ti ma sise lo bayi awon eyan ti abuse oruko olodun debi pe awon eyan be se awon be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko ko olodun abuse privilege before anything e mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ni awon eyan ti abuse oruko olodun jena be yan ba gbe ore tori olodun dodo mi iru le meji kin to se yato fun ore to tinu mi wa gbe mo be so re yi tabi eni ti mo ri ni to to pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapa o kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o sugbon kokko ronu si na pe eleyi ti e se pe o be gbe mi mu gbo be gbe mara o ba le mi la so do re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko di osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo niyan ba ja mi ni tan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo bi rin lati sale eko di osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse privilege yi be ba dodo en we ah o mo wa eyan lowo to lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gbogbo wa ta nse bayi ti wa bu ko wa yi na latun ma bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta nse ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o kesi awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole ti ra wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi a mo ti ri pe iposelu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi ipe eyin ti e ba lo ja alaga council lasan emi o ni wa sub mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini oni tori pe mo le mi o ni kowo je oni a ini kini ni ko kini je in si mo lo sagun si onu si wa nibi kan ti o mo bu awon kan pe won se daada abe ri kolo o saanu

lemi se wan bi se ka be ka legalize corruption eh David Black abi kiloko as UK minister prime minister of UK David kini ka call oko e ni Nigeria is fantastically corrupt ninjo na to so o gbona lara wa bi pe kini sugbo to lo so ododo oro sire bi so bu so ni ododo oro bi so bu so ni o we are fantastically kali corrupt ta ba tun le multiply kali e in uncountable times I was very corrupt gbogbo alasi jomo abuja o go ni ti wa na nse ah ma bo se ma sun so kongo iresi sinu omi gbona ko le ba sunki ton din osun wa ku sesin re oko pe ko ma din osun wa ku sesin re oko ko ma do sun wa ku owo ina lo ma lo dan mi fi se bile like na ma ni e wa san wa lubari ko omo ninjo am ko ma owo ina ko le ma mu lo be bi owo telephone eru kojo e wa lo ma nya ya ku ya won ma nda won nda luru ka ki awon mo te fowo buku te bi sadura fun wa ninjo te nko won jade awon mo te fowo buku owo ti o mo ko te bi to owo eje awon te fowo jibiti to eyin te njale onile fi bo ti yin mole a ma ni kalivu good ilu ilu dada ka fi ilu dada le fa awon mo wa abi ka fi omo dada le gan fun lu tora awon buruku ta nfi le fun lu dada na ni an pada nba ilu to da je o kini re nisin awon wo dan lowo lo awon ta ba le fi we report e ni o ni Nigeria yi ko ba di le lu GPT o ma so so guso ko ba so so guso o ma se se guse ko ba se se guse o ma jale ko ba jale o ma ji owo ijoba ko eyin te wa ni ministry of work gbogbo eyin osise ijoba eyin na mo ba se ma nji te se nhu abaje awon mi ise ijoba won ti so ri pe ise so ba ise se ase lagun wọ́n ní ṣiṣẹ́ ọ̀yá wọn tó bá sì dídí pé ìjọba ọ̀sánwó báyìí ṣíráìkì ni ìwọ́ tó lọ ibi iṣẹ́ tó ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ owó tó ń gbà gan tẹ́lẹ̀ ó tún mọ́ ṣíráìkì pé ó tún fẹ́ kúnwó bá a ṣe ń jẹ ègún mọ́yánnu o ní ní yọ gbogbo wa lẹ́nu o gbogbo wa la corrupt o gbogbo wa ló lè bí ìwé bàbá mi sayo oyèrìndé bàbá dáadáa of blessed memory tan ko wa ni yoruba ni ile eko giga emane alayande college of education awon ni won se iwe gbogbo won lo le igba kan won kokko se ngba ta fi wa secondary school tan se iwe yan ni nje gbogbo won lo le ni nigba ngbo pada ya baba pada upgrade e ti baba ri pe ke ma se gbogbo won gbogbo wa na ma se lo le ti le ba da eni alahura bi ba pati e le yan re eni alahura bi ba pati e money kan le yan re ninu wa o kishi baba ba tuntun iwe won ba tun se atunse re na ba se so title re si akole re si gbogbo wa lole gbogbo wa lole bi le ba da o eni olodun ba pa ti e mo nikan le yan re o be ba si be mo wa talaka be ba fe talaka eje kowo de o be ba fe mo wa talaka eje kowo de kiburu je o yapa kiburu je o yapa sugbon nisin go iwo ni wa ni wo.

lawa religious ju awa ni ile ijosin po fun ju ni country ti o ni ile ijosin ju koda to fi mo inu gbo ti won ati ikode be el ma babi mo masala ti bi melo pade la ma ba so si pade lori sirisi kaakiri awa na si ni iwowo wa lo buru ju awa la nlu ju awa ni wo fun wa ni nkan ka fi G7 nkan ta yo le nbe.

fun ide yi ati awon opolopo idi eyin eyan wa te wa nile okiri awon tan wa nigeria tan ba toro owo lowo yin te ba wo pe eni yi e ma binu ja network lo ja tintin te ba wo pe eni yi o deserve ke se anu fun torowo yin ni en se rowo ni o en se rowo yin ni o ni ga to sanu fun ru won en te ba wo pe iya eti je ni iya re tan tin sun support awon dadada ti o ni lakai de bi pe a support eyan ni eyin ti o ba ti ni eyin ti e tun se bayin eyin ti o ba ti ni photos card to lohun o ni photos card ti o si se akitiyan lati gba photos card ti o ni je ni reason lati ma ni photos card boyo sonu ni pa awon ji gbe ni e ma fun ru won e ma sarun ru won be mo tori nigeria o le sadede da o adua ta n se a ma je pe olohun o gbadua ni nigeria da Olorun fun wa ni gbogbo nkan ta le bi tun Nigeria se. Opolorun be ibi jibiti la nlo si ni. Resources in better bi le tun Nigeria se. Ti o to da ju Mecca ti sa Dubai lo, da ju America lo. Sugbon ko service ness. Imatare ni nikan ni kaluku wa nba kakiri. Ini ojo da. Solorun wa ni o wa se nkan ta le se fun ara wa fun wa. Solorun ni ba won se ni Saudi ni ba won se ni Dubai. Abawe Olorun abi awon leaders ibe won wa selfless abi won se man pe mo di be fe se bo so in lo su ko lo e ma binu jare won wa service won wa selfless abi bo le se selfless na ni in lo su ko lowo ni o ba mi ba tai ba nde ta ba ngo mi mi won ba ti ya

0: Opopo Dubai Maruru, Opopo Mecca Maruru, Opopo America Maruru, Ti Canada na Maruru. Italuna Maruru. Ama Lube nan lopolo won nan tun se oni. Ai mo ya won country mi tun won ni ohun alumani ti Nigeria ni ti o se nso age ti o nse daada.
1: Mola won ko la.
0: Ama Abelo, awe 20. Olorun lo mo ye. Iya awe 21 days. 40 days awon yan ti gba lori Nigeria.
1: Pe aye awon pelu orun awon sewu a.
0: Boya Olorun ni o wa, boya awon malaika l'Olorun wa ran wa. Ka ma wa je lori ile a lori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Kemama demand the right thing. Kemama je ki awon olori yin kan wa accountable. Kemama tabo yin. Kemama expect pe miracle o sele. Olorun Olorun ma wa rulu yin lati latori sama, latoju sama lohun.
1: Allah.
0: Ti mo bi se nse yin. Ayin te wa nle okere. Ayin ni kini yi. Ta ti mo ohun. Te mo yin. Temo tun temo yato sosi temo bo yin in to wa applicable lodo yin be temo bi radara da se nsele ni ayin e da ko e ma ba nu awon eyan wa ni gbolohun e ma nu an loran e ma nu an loran mama ji wa toro wo lowo yin e ko nu e koko gba won gbolohun an nu an loran e soro si an daada e interview won eyin na nsise ro wo nbe ni o e ma

0: adupe o amo lore o gbogbo yin o ni na ni tawo yin olorun ma wa pele yin ta ma pa ilo ati abo yin toro gini la die bo ko e mo iko iko bala iko ikejo lona asete bo nse olorun eh ni si se o won ni daran si yin lorun akoba adaba oran olorun ati mo ojo ni ko ni je di ti yin o ni wale lai lai okay okay lo wa fun ni nbe o okay loke le ye fun loke loke le ma wa lojo gbogbo adupa o gbogbo yin te ma ran lowo eyin omo ba ladigbo lo mu idini adekunle baba mi evangelis akande moses akintunde emi fe ran wahala nje oni tawon amotekun tan gba phone lowo mi phone moses fun abi se gbogbo eto mi ade ti mo se lo ori facebook so ye live video ni ade ti mo se lowo bi ru e te ngbo ina ni ori phone na ni gbogbo ora aje ni wa mo fe ba yan edit video ni mo fe se jingle mi ni ti mi lo si studio lo se ni ori phone na ni ten gba phone mi for the day ojo meta baba akade moses akintunde gbogbo awon agbalagba ninu oyo ati ba ni ti phone pipe ni ti ba bi ri phone mi gba eh ton wa mo phone ohun gan ni gba phone ore mi ni ke tun se temi amanzo ala wa pe na wahala ko eh boze jenu wala ma wa pelu yin o o si se mi bi ke mo ilo ke mo arojo lo ejo ro nlorun wala mo le se bayi dola olorun ba ngbo mo le mo arojo lo bayi dola tin si mo wi tin ni ti kan ni jora won tin ni fi kan pe meji
1: ikan fowo so opo ikan mo le awon eyan won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni le yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti poro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo so opo gbe ilu ologa agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko fe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyi si yin ejan kun mo ti o ba wa ku eyin nikan ki etun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti poro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni omo ade bayi lo lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo ade yin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo si pa le pe temi na ni lata ti so lori o na oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oso laari ayo mi se bi baba eni kokan
2: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo ni se bi baba eni kookan.
0: Aya fi orin musulumi ọdun lọ sopin gbogbo awon atọlọyẹ ti won ran wa lọwọ kọlọn ba wa ran awon naa lọwọ aya fi orin si lati le agbara e ma dan lohun emi naa ni ile agbara ori fone mo ti n tẹ ọ igba mi kankan bayi serious kọlọ saanu mi packaging pọ packaging la n jẹ o. Gbogbo awon ti ran wa lọwọ ọlọrun ba ran awon naa lọwọ o mo da awon naa dabukata awon kama ri n gbe sọnu bi o se bi ọmọ kama lọ daadaa kama bọ daadaa.

0: dun.
1: Ah, mati ja loyun, ja lo ti muslimi na, atan ran wa lowo, ko lo ran wa lowo. E ti gbe sira won. Emi na mo gbe sira won, ma dan lo.

we somo oyo ni oni ba lo ni jo dasi o ba mi saminu omo ade poju omo eruwa n baba o awon ni n ba wa gbe awon baba mi fatai ba mi dele adam sanu wa nu o awon ni ojo ti suwa o awon ni oja tawo ti gboko bomi lo ni adi ya pa kini ti gbogbo oro ta nso ti njan pa ni fawon eyan won ba ti mo on ti ri eko kankan ko lara ti ti o ba si awon talent o ba pare mo ala awon lolorun lo ni sababi o ani gileyin ogba wa awon na ni won aje ko ti suwa awon na won aje ke bi opa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja bi kia eyin o se segusi awon na aje kawo ti se segusi awon ni won ti je adada ku ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be nba soro sawon ma tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na nta kasap la werewe eri okan ni je ngbadun se gan tori ba won sa na ti le oge na tun to geje tori nto lo nse fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada kuda ala yin ala olorun lara ade yin ka pe nbo bi awerin kasa ma se dada ajoko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te omo aladeji gan jigan to

0: atun man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbo awon kan ta mu mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bo bo se ko na ba le dani bo ti an bi le rent won ma se ki a se kan ni ka na ka ma fi kun eh awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn gba ti o ti yi tọlọ ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owoja la nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international at lumatek ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build the website na ta ma nse die die die die mo build the android application in to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo awo ko si kaka to wa lato yo in to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo gan ti

ase o omo baladi golo mi din ni adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo awon tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa ni je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka legalize

0: ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba nikan kan
1: ya gairi kala fa aulika aza laulana manadale amani alama dasha wa aramda mazidana ilalmuna namudu wa nashukuru wa nasta'inu wa natubu ilayhi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu abadan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafiru adupe ni odo olohun oba ewo ni adupe fun oluwa wa to seda wa to si salaye nti ngbese lori wa ilahi lakal amdu bi zawazaka oluwa adupe dida to da wa a si tun dupe ona to fi mo wa ilahi lakal amdu bi zawazaka ridahu kanariju ala murina yonu ela wa leri gbogbo nkan to ba fi lele fun wa pe a mo se afi a le se bo ti to a le se bo ti ye afi kari yonu re bi kaka na ma kana bi geri kala agbara re le tan se ina lai se agbara re nbe a le ri nkan kan se fa aulika adha laulana a logbon kan a lete kan ta le da manadale amani ala matasha o se nkan ni rorun feni to ba fe wa aramda ma shida na ilalimuna o si ni kayi o nira fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa a si fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so ire la lagbara ire lo logo ire la le wile se eni oran wa o na ni anabi wa muhammad ani gbagbo si ike atola kan ma ba asiwaju aye alaafi orun ojise na oyanju ko si kolokolo nbe na ni emi bi mo da wa ka wi pe anabi wa muhammad kodi

0: di agutan paso esinda ma wa yan nenu ko gbo e ko te ko ninu osu ramadan mo le wa ko ti sina
1: ipa e da kan o ka ka ba ka ba aye ipa e da kan
0: gbo be se ma fu awon mo la keji ti ma ri jeun ti won rowo hori lo nje lowo lebun lori sirisi gbo awon wa yin bo le ko da sina susu ramadan.

ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka olohun alawe janu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbugbu awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalazi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ju bi mo se ri temi se ka ma ri owo kibapo mu jade kiso nre mu lo senu ke ma dari bo se ri pa awon agbalagba po won ni bebi ba ti ku o ninu ise ise bu se to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se ala eyin e ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni ja ko ma se kan se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ide Yoruba la mo so ni le loko pele yin odi kakiri agba nla aye walai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun Olorun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro Olorun lorun Olorun ba n gbo kun fire kun yakan ni aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun fire kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun fire kun Olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun fire kun Olorun ba yi o si wo ri e yo kan wi be lasan ni Afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be to Olorun ba ni Olorun mo ntin se o omo ntin se o to da gbogbo wa tede wa ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede wa ojora wa esin wa ojora wa awo wa na ojora won Olorun ba mo ntin se o awọn ẹlòmíín self-righteous ni wọn àwọn ni wọn da jù lójú ara wọn àwọn nìkan ni wọn mọ ọlọrun sìn náà mọ ọlọrun yìn lójú ara wọn ó fún tù bẹẹ tẹ ó fún ọjọ kejì ọjà sí ní gbogbo ìjọsìn wọn nítorí pé inú wọn ò dá ọyìn inú wọn ò dá tẹ ẹ bá sí inú wọn ò báyìí bí kẹ ẹ máa bá ọ ká ṣe gbé páramọlẹ pẹlú òjòlá nínú.

emi ati na yo ma po si ni o gbogbo e to ndun wa ninu ko nipa o wa ninu je o a ni orogun eku a ni je koro lori oko lori aya lori omo lori ebi lori ara lori egbon pelu aburo lori baba lori mama a ni je koro a ni sokun o a ni orogun ikawo lori fese janle abi e ti se ngba se ti sun ni eyin temi e ma so fun mi pe orun wo e ni ra koko iko. Ajalu oyo tun ti de o.

0: pupa awon afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won nti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akrozi azana
0: pupo awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi ade ye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu daada lemi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I am a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. When is our fan, na? Lord of me. Mugbe one. Nanso Larubawa. Nanso Larubawa Leno. Chegini. Mugbe one. Mugbe one Lokada. Then most of my moment say, Mama Osu la Legwa Lokada. I want to say, no one to say, no guy. Who go go go. Larubawa Lessig, but then no one. Oh, what you like me? I'm allowing our fire. Hi hi hi hi hi. Abu Abba. Abba.

da egbo eni yo saka ari esan gba o daju saka te gbagbe pe won fi mi joye kan dinu awe so lo ni mo joye yi fun ara mi na mo fi ara mi joye emi ni chief asiwaju agba jaka of gbogbo nigeria yan yan ba di so asiko te ma mo yo jaka e ma yo jaka yin so do mi ka

sọ wa nje oye wa ri pe nigba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mala keji yin te ri hun ti won ni lo ran lawo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Ọlọrun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy ati oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

ba mi fa ta ibandele olusolala ta america won ti ki mi ni ori whatsapp won ni ramadan karim a se okolopo ramadan laye ba mi a baba dada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu olorun ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fa ta ibandele olusolala america baba sa mi nu o ma de poju ebudola lata america ba mi alaji ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba basiru ade niran lati ilu eko ni nigeria madam fumi kemi lati ilu ibadan fatai ba lamidi lati owo londo state dada Mr. Yusuf tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiru amadu afa glo ti won ni etere multi purpose venture ta ti gbo polo won lekan ati afolabi nurudeen alaro lati orilede libya artist michael awusola angelo lati ilu abuja omo baladegbo lomu idini adekunle baba evangelist moses akande akintunde adegoke isaka abiodun lati inu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pẹlu awọn ti won fi ise sise won ran wa lọwọ abdulrahman abdulbasit graphic designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awọn opolopo awọn eyan ti mo le mọran ti da ko won ta na nti aleyin awọn tan fadua ran wa lowo awọn tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun alaja ade ariwola ata america oni so wo ko ni samo ile tada ko laye oni simo se gbo wa si ninu orin injo kan ya maliki ya matale sa se yede maja to subo ta ko mi olohun ta ko je la la mali wala walada ti oni so wo wala duka gbogbo duki ata kojo ni arun ko ni siko kan nigba na ma njo gbe nda lokiya awon da da da ba se le mi fi nje kata ma se da da awon nikan na

check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to lo gata na le kali buni. Okay ni gagan o na ni igbagbo ni o. Olorun man tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa okan ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo jokoro sinu ma sala si lataro di le sulo ba ni wa nto je lo o ni wa nto je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan ana bi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o pa pa won mi na si ma se ninu wa pe ku monday ta won elomi fi gba nbi ise ila won elomi fi gba ori oke lo olohun o pa won alonjo ojo wa loni o fun alonjo ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo o tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa nta je lo gege bi orufo ti won so re o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o koje ko ti se afa nikan koje ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o alaju ati uni o ajuwa ka wa ka ma yo le tolorun lorun ni ayin abeni olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi ba ya dure igba adua ngba ke adua ma ngba wa o si se to adua leyin ni o bi anything be olorun fun fun fe bi mo ko yan le ko gbe yawo so a ma je po olorun ifun yan lomo ni mo o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni gbadua o gbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tu wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tu wa ma ko application o mo wa ka ti alajua si uni bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa lo ya o let your lawn lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 gan lohun ba fi n sise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolohun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya loro ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fo na mo oya nile loko pelayin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ha to se alhamdulillah ko ti to eje ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wallahi ko si nkan kan ta be se si o ara o la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun.

adé yin kan lasukan mi eni abata ka fi ra tipa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo ti e tin di ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa olorun ba ngbo ki se mi mo se o olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe tebe ogbon kola gbon tebe o ife la awon eyan ni o olorun ba na ni o feran lara wa olorun ba yo mo ba n feran eyin na o wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: pe a eyin ololufe wa nile loko pele eyin odi olorun ba yo ma wa pelu wa o yo ma wa pelu wa yo gba atura wa n se ti gba wa ti to ro yi e to pade wa ni asiko kan na ni ola ola
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben ko kan.
2: One thing so lele pe
3: se ngbo bo se nja la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben ko kan.
4: Iwaju la o mo lo irawe igbodo le ko sun na o o fere gege iwaju la o

0: dukhul
1: ijamu le wole
0: fa semi rasulullah sautahu
1: oba gbo wa nabi ni jina jina
0: fa semi rasulullah sautahu
1: adu wa gbo malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
0: faqala ya fatima
1: fatima wa da nabi lohun pe
0: faqala ya fatima
1: fatima pe
0: mali faqala rasulullah ya fatima
1: fatima anabi so fun fatima pe tanu
0: mali ala libabi
1: tani mbere nu ona
0: faqala ti
1: awa so fun anabi
0: rajul arabi yo
1: alokunrin laruba wa kan ni omo pe kuti opa baba ohun ni mbere nu ona oni rajulun
0: rajulun arabi yo
1: alokunrin laruba wa kan ni
0: nada
1: okunrin na ni salama
0: faqulitu
1: ah anabi ba so fun fatima pe
0: faqulitu inna rasulullahi
1: oh on fatima ni mo ti so fun
0: inna rasulullahi masigula bi lafsihi
1: mo so fun pe wa anabi oraye o le jade si yan lasiku
0: sumana da saliza
1: oba tun pepe ni tun salama be na
0: faqulitu misla o
1: baba ku me un da ko jo ti lo
0: fana sa ilayya nasawatan
1: ngba to wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin leye Fatima ni gba to okunrin na woju
0: Fakisa jilidi
1: oju o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na nigba to foju kan
0: wa khafa qalbi
1: emi o fere si ni ma gbe idamu ba igbesi aye ohun
0: wa ta gaya ola oni
1: awo yi pada koja wa ko un lo mo ohun ri pa wo ohun ti change
0: fa qala nabiyyu alayhi salatu wa salamu
1: o pada wonu le o sala e ba nabi pe to un kele mo lara okunrin ti wa yin ni
0: qala
1: eh la nabi ba pe
0: atadi rina
1: njo meni ti wa mi ni
0: atadirina malihuwa
1: njo meni to foju kan ni
0: atadirina malihuwa
1: njo meni ti salama lenu ona
0: atadirina malihuwa qalati la
1: fatima ni ma e moluwe mo ri pe salama ni mo si ri pe ilo wa wa e mo ru eni ti se
0: qala alayhi salatu wa salamu
1: anabi ba so fun fatima pe
0: adimu lasata
1: eni ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo
0: adimu lasati
1: eni ti pele ayo je lori ni
0: wa ko ti ushawati
1: eni ti ba gugu adun to da ti ba je le kan na
0: wa
1: lori ni
0: wa mufariku il jama
1: Eni ti fa yo ku laarin jama e pe ito se to wa lori ni
0: wa mo amele ku bur
1: Eni ti mu yan lo sa la gidi o lori ni
0: fa ba ka ti fatima to di allah ali abuka sedida
1: adawode anabi tu fa ara re fo ma re fatima ba sunkun fatima sunkun fa anabi wa re fatima ki omo sunkun ma ati le ukape laye to afira nile jokan anabi re omo re mo bo
0: faqala ti ya fatima
1: lo ba ni wo omo mi
0: qala ti ya wailatau
1: oni ya wailatau
0: qala ti fatima ya wailatau bi mauti li khatimi li anbiyai
1: fatima lo mo sofo pelu pe iku eni to gbeyan awon anabi olohun soju oju la anabi fe fi ku wala de ba hu
0: wa muzitau lima ma ti khayru latiki ai
1: eh eni to daju to si lo laju ninu awon ti beru olohun ohun lo fe ku laye ni
0: wa sirata likito ili wa yu min asamai
1: ba ti gbo la to do ohun ti malaika jibril wa soro fun wa eni ti gbo fun wa lo fe ku yi
0: ko di uri mati li ama min kalamika
1: eh la ilaha illa oni ti n ba wa nabi soro yi uri mati o ti de wo fun mi
0: min kalamika
1: ile ri o ba soro mo wo baba mi ko soro si so mo la re awa re nanu owa nlo nanu ni
0: wala asima ubadali ya umi salamaka
1: to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu
0: la nabi sallallahu alaihi wa sallam la tabuki ya fatima
1: nabi wa fo gba omo bayi o wa wa omo ya oni wa omo mi ma sukun ma
0: la tabuki ya fatima
1: Anabi fi aso nu Fatima loju pe ma sunkun ma
0: la tabuki ya Fatima
1: bobo
0: fa inna

0: ogun
1: aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ka wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo ta ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe ori ba ti wulo ka to ori ba ti wulo ka
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o ade yen ka Allah sukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi eni kilo wa oro janu ohurun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: fe gberun laye ka dawo ni si yo
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: Mima se kola fi lowo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wala ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wala sise le yan fi do lodo loro awon abo se ma nla gun awon ni won fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola
0: ni Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa owo le ta gba owo le.